abana babikira Maria n'abalala bonna abakkiriza mu nnyaffe biikira Maria essaawa eno tusooke tuyimiriza byonna bye tubadde tukola ebitutawaanya ebirowoozo byaffe tubisitule nga tubiteeka ku sappuli yaffe ey'obusaasizi essaala eno egenda kukulemberwamu Sister Maria Rose Zaalengerera wa Good Samaritan Sisters Nalukolongo. Mu linnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Ayi Yesu, gwe awaddeyo obulamu, songa gwe ensibuko y'obulamu bw'owaddeyo olw'emyoyo, ate nga gwe ennyanja eteggwaawo ey'obusaasizi. Efukirira ensi yonna, ayi gwe oluzzi lw'obulamu, ekisa ekitenkanika ekya Katonda, wambaatira ensi yonna era weewaayo ng'otujjuza ebirungi byo. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mu mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, ebyeyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Atuwe emmere yaffe eya buli nnaku, osonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe n'ali ejjudde ennyeema, Omukama ali naye, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda ye yaweebwa omukisa. Maria mutuukirivu, nnyina wa Katonda, osabye ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Nzikiriza Katonda Pati omuyisa wa buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana w'ali omu yekka, ye Mukama waffe, yali muntu okuva Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa biikira Maria, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe. Ku lunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu, adda ogwa Katonda Pati omuyisa wa buli kantu, ayidde okulamula abantu abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu, n'ekkereza akatiriko omutukuvu, n'okusekimu kw'abatuukirivu, n'essenyu eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaliggwaawo. Amiina. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddabiza olw'ebibi byaffe wamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddabiza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna.
Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi. Omwana wa Katonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, oyo Mukama waffe, Mulokozi waffe Yesu Kristo. Kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwana wa Katonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe, era Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi. Omwana wa Katonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe, era Mulokozi waffe Yesu Kristo. Kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza mutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza mutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza mutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga. Erinnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amina.

0: kola okutuwa essaala, okutulambulako. Kulaba amafactory mangi abantu bagalambuza bagiba bishop najja n'alambula buli wajja eri abakozi abo olw'okuba nti bo bawangaala n'abantu bangi nti buli muntu afuna ekizibu oluusi agenda n'amwebuuzaako. Kati ebizibu by'abantu babijjamu nnyo obubuulize, obubuulize obwo ne babuulira ebintu ebitukwatako ate ebiyinza okukuuma bizinensi zaffe.
1: Ako kitaba kya Katumba, omukozi waako no,
2: omukozi waako n'abadde akutuusibwako
1: St. Cyprian High School Kyabakadde, somero ddungi eri omwana wo omulenzi n'omuwala kubanga liri ku musingi gw'ekereziya Katolika. Basomesa amasomo gonna aga arts and sciences, tutumbula ebitone by'abaana nga tuyita mu music, dance and drama kosa n'ebyemizannyo. Abasomesa baffe batendeke ng'ate baakuguka mu nkwata y'abaana. St. Cyprian High School Kyabakadde, tusomesa abaana ku O level nga tugoberera nnyo kabi kosa naba elevo. Essomero lyaffe lisangibwa Mukono mu ssaza ly'ekereziya ery'Erugazi. Tukubireko ku ssimu yaffe noti 7043128 oba noti 7769328. Tulina ne UNEB Center namba.
3: Halo, owange gwe Katara, obwedda nkunoonya. Ndi wano ku luwombo, omwana Lulesi. Ye walaze ludda wa?
4: Nze ndi ano nagenze Boston kulaba mupiira. Kwata namanya nti okwawandisa mukakensa by'emizannyo kwatandise.
3: Naye Katara, otambudde amawanga, oli w'amaanyi. Bangamba mu Amerika eyo ebintu basuula ku makubo.
5: Nyabo.
3: Amasimu amapya, esente, firiji enkadde. Bw'oba okomawo, nonderaayo kifiriji awo, okindeetere.
4: Netraba ati ndi Katara, ate ngo nsuseko. Wali yanga ndi ku Boston y'emaki ndi ono basuula yadde ekikumi.
6: Kakensa bw'ebyemizannyo 2026 anaasibwa okumwetaba mu ku runo ekibonerezo kya kumukebera DNA era okwewandisa kwatandisa dda 2020 gyokka. Jjamu ku Radio Sapiens Nsambya okuddira n'ekereziya okumpi n'eddwaliro ly'Ensambya wewandiise olwo olindirira okugasimbagana n'abakenkusi. Butereevu ku mpewo za Radio Sapiensia, kakensa bw'ebyemizannyo 2026 ali Red and Steady.
7: Programa sagara galamide.
8: Edakika 5 ze zibulayo kwere sawa esatu ezokumacha gonna ko lwalero 9 munyaka tonyeze nya from Radio Sapiencia. Inkluze ya magazine z'omuziki muziki n'ebyemizannyo Jimmy Jacobs JJ Nekabasa. Weda Boston ye mache ndiye. Yakola era.
4: Yakola era.
8: Yayamanyi.
4: Yayamanyi.
8: Mwana ali mu America aba waldika. Na inga tukuwa macha amarunji na tukubuza kogo na uosinzo kubanga uliriza. Omusajja bamuita MC Maswanku owechi sindo goma akutumi.
4: Mumanyi.
8: Mumanyi.
4: Maswanku mumanyi.
8: Maswanku.
4: Nkutumi desebo gambo otia. Nkole ako.
8: Jali.
4: Mugamba nkoleko.
8: Anti agambi. Nkugambi. Nga 15 Agosti. Bulenga.
4: Bulenga.
8: Wechigwera.
4: Wechigwera 15.
8: Wa munana. Lugeda kubeda.
4: Kankabada dale yange wano. Ndabe.
8: Wa mukaga.
4: Ujakuwa wa mukaga.
8: Wa mukaga.
4: Okay.
8: Akubuli de mchari.
4: Akubuli de mchari. Teke teke. Maswanku nkutumide nzijamu bobo njagaze mirembe kati embere ya kujamu
8: obude bucha
4: obude
7: program sagala galamide.
4: Jeje nga tugenda maulire. Ne bwana Alex Magala. Njagala okugamba bana Uganda yonna gye muli. Bwemba temwagala stress. Bwemba temwagala kuchawa bantu. Bwemba temwagala kuloga bantu. Muyigo kukola okukolera kwecho kye mulina.
8: Mbajetingire.
4: Aha. Bwoba ofuna emitwalo abiri.
8: Yes.
4: Gye bajetingirako. Nonye nyumba yetane bwaffe na kiwogo gyeziri. Omanye kati omwana asomera mbonna basome tuwaye esatu. Kuga mwabiri mwenyini mwoja. Leka kusubirira mu baganda bo, mu mikwano gyo, mu basajja, mu bakazi, nti kati gundi anampa yansubiza mpetano, kati kama setano jampa buli mwezi. Kakati jino jeji za sasula amasanyalaze, kakati kangenda magundi ya mpolee vintu byokulya wane waka.
8: Singa Kabasa zimubula.
4: Otegeda kati kuduka na banga bakubanje tano Kabasa yazikusubiza. Era buli mwezi abadde jazikuwa.
8: Burungi.
4: Na ye mirimu jinzo okukyankalana.
8: Bitagala.
4: Obanga yakusubiza okusasuja ko current.
8: Yeah.
4: Emirimu ne kyankalana na amale miezi 3 obenanga ye jaltafuna musala. Ola abwagenda omukyawa. Ola abwagenda okuloga.
8: Ogenda kunyiga.
4: Kali yeraga ansubize kino. Budgetingira ku. Jeje uliwo budgetingira ku kyoli na kyofuna.
8: Yes.
4: Oba ne mirembe. Bino byo wozanti nsubira. Lekabijenga surprise. awakalu mwa mutima
8: olime kubiye sibako nyo
4: na yeje jeteri.

0: kirumya mutima kubanga obadde osuubira omuntu okukuwa n'atakuwa.
1: Yeah.
0: Wotandika obulogo, wotandika uli omutima omubi.
1: Nonyigira abantu.
0: Nonyigira abantu.
1: Nze naiswa nyuwa abantu.
0: Naiswa nyuwa abantu. Naiswa nyuwa abantu. Wanu ya subiza kasa nata kampa.
1: Oh.
0: Waliwe mbeira buli muntu uwe mkwata. Naba nganeke ya kusubiza.
1: Hey.
0: Kaganye tekai nawe kava.
1: Zibula.
0: Nizibula. Katipulani ingida kumutuwaro guofu na.
1: Mm.
0: Deka kupangi sanju ya mituwaro atanu unga guofu na satu. Uwa manyabi rio inajio gajia. Kuoro gajia kubula.
1: Atole bane ne kati waruo newe chatuka nga nomu sala gofu na tugu planning ila
0: kwenye yes.
1: Orwenso nga wamanyira nti bagukuwa nga abiri musa na hizi ya kuita watu tuingira asatu tuingire nerumu
0: nga tona sikolachi nga teguna jia
1: oh yes
0: ato yoli tajia bitegera so planning ila kwa kakato no kofu na
1: wow.
0: Binevila bijenga surprise wabange nyongereza yes
2: olino kutete nkanya tachari mukazi abera waka
3: kuri muzironi era munanga ni watermelon ye mubu evunda echama zimola bila daranga mtufu ebintu byo bigenda genda
2: nenge chitufu katonda afayo
4: program musagala garamite

0: agambye tobigamba nga bamuyita ama peace bwatyo ali wa munne asidi kukosa kudakiika ziso 29 zokka eziyise ku ssaawa 4 ez'ekya lunaku olwaleero obudde bukedde tebuli clear nga buli awo tebusalawo bulungi naye nga amazima geego bwobwe butebwe bukoze butya bwe bufaananye naye ne nkusaba mukwano gwange ntiduka misinde genda otuuke gy'okolawe newaakubadde nga akakuba kalinga akaagadde okugiramu obudde bulinga obwagadde okufaafaamu ekyo tekigaana genda kukola duka misinde genda okole osobole okuba ng'ate munaaye obulamu bugenda mu maaso kuba mu mbeera yonna oba ki ate osigala okulya okwetaaga n'olw'ensonga eyo genda okole munnange
1: obwo obutanyuma bwowulira ng'obukooye
2: abasajja tubeera nabo n'obuvunaanyizibwa babusuula
1: bwogereko mu pulogulaamu endabirwamu osanga bunaakoma muze ekyogukunyiiza
0: buterefu tuba tugenze muze era ng'olunaku olw'olwaleero negattako ku 75 4 8 7 4 0 7 8 4 3 0 2 ate whatsapp yo ku 75 5 8 7 3 awo ne tuba nga tusimbula tuli ku muze baako kyogamba oba tubagambeko nyabula tulabe nga bakyusaako because twetaaga society eteredde
3: Lilian webale kuweerezo no kansala muwaye na jemba mulongo kulida mu kirombe kwali atombode ne muzee idembe na jemba awo Lilian omuzerero gwenze nagwo ngenda gamba ku bana abawala betutwala out omuwala omudute out okutta obusente bwe obw'ekinaku oguze enkoko aliddeko lulibagira essaawo ne bukikusalonzeemu nga busakalula essaawo bantu mmwe bwe mudda eka mwesale essowaani namba lwaki mba mutwonoonera sente zaffe ngamba nti mpa sente nze ngene ngula ekyenjagala okusinga okuwa okutwala auto ngulidde ebyokulya byange ate n'obirekaawo nze mambyagala nokansalamuwayenajembaogumuze mugukomu
0: beera mulungi maama enkoko ebalumye enyabula bagimu pakingira agende nayo obwo buntu butono omwana bwaba alidde kati mugabe bakupakingire bebi asajja nabasajja abalumu ebyokulya munsanyusa
4: madamu Lilian webale okuweereza mukwano
0: okuliriza
4: nze nkwagala nnyo ono gwe bamuyita odk emergency okumena nga saawa eno ndi makindye naye bananga muze nze omuze kagugende ku baboda bana baboda abatuuka mu bitaala akutaddeko naye aliku bunkeeka ayagala kusala kyokka ntalaba ebitaala tebinnabakuta omugambo waigumiikirizaamu nti nze njagala kuteekayo nkunnone omulala
0: oba hot cake simanyi ekimu ku ebyo nsanyusa okuliza mwoyo matiya
5: bannange nze muze gwe ŋŋambako omuntu n'akubuuza nga tewaku
0: kimutuze oba kiki ekiri abantu kale diya nawe gyebale sebo
6: webalekuweerezanawe
0: okuwuliriza
6: nkusima nnyo
0: yesebo
6: ono goodluck kakati nze muze omuntu akulaba nagamba munange okulabika sente mugumira ofuna sente bakutumbirekerayo kati yani agadde kifaanane kitya mufaana n'obumanyi mwagwamu butwalana ngulina obubaka olwaki bakola oko bagule ekyokulabikako obulungi
0: natugetuaeyanziza mukwano mbeera bulungi kuluza amagezi slemziki n'ebyemizanyo 28 zeddakiika ezibula kwera essaawa 5 program ndabirwamu yesebo nawe okuwuliriza
7: onaabya dikon emaya
0: dikon
7: enzuza okuwuliriza sajensia
0: webale kusiwuliriza
7: naye madamu liyane kanje beekumize bannanga abantu abatambula balya okuza ekyokulya butuufu otambula olya abantu emize gye bakikomye webale
0: kuweerezadikon
7: emaya
0: beera bulungi naye omuntu omukulu otambula otya ngaolya okujyako ng'oli mulwadde kuba munaye mulimu endwadde enzibu oba sukaali bwaba talidde sukaali akka mulimu ebintu ebiri understandable ate kitegeeza nti atudde waatudde oba mu mmotoka oba muki n'atuula n'alya n'ekikutambuza ng'ogenda olyogaaya mulina ebisolo bye mutufaananira mwefuge n'okulya kwammwe
8: maama wange bali okuweereza nawe mutabani wokanso peter kigozi
0: ye pizza.
8: Mami fe ne wafe tuina ichikanga wachamani.
0: Sorry.
8: Unakure gulo ene wafe mchiti. Mchiti atategera yoburungi okwata olugudo wa rusanja ena wago kasasiro kitezi. Obano yite matuga obano yite kasangati nogwa mutauni yo mchiti. Obabu wambo road. Munange waliwo gardeni ya febajita Rafiki Gardens. So na jigamba ku Rafiki. Ejo nakule gulo waliwo motoka ya bia yabadde okubawa omwingo okubasuubuza. Emabeganga waliyo akamotoka akatono omwabadde ababbi. Saawa nno munaana n'ekitundu ogw'emisana. Kakati we bayimiridde okubaguza omwenge bano ne bafulumamu. Ne bayingira mu garden ne bakuba abantu ne bababaka amasimu ne bababako ssente n'owoomwenge yabadde abasuubuza omwenge ku fusiko omotoka y'omwenge naye ne bamubba ne babadde nabo nga balina emmundu naye ate ekyewunyisa yabadde mukazi kati maneja w'ekifo baani kwe kuvaayo ajja alabe ekiriwo oba okutaasa nga bawulira enduulu ne bamukuba essasi wano mu kisambi mu kiwatowato mu kisambi wano. Bambi ne bamutwala ebbombo mu baraksi mu ddwaliro ly'ebbombo gye bamutomujjanjabira okuggyamu essasi eryo. Teyayisiddwa bulungi. Amawulire tetunaba nnyo okufuna mbeera naye nga tusuubira okuba nga ajja genda atiriira. So ndowooza batwongeremu security ku bifonge ebyo. Simanyi Kanso Peter Kigozi.
0: Niyaziza Kanso Peter webali kutuwa gulire vetu bade mumuze nenga bambi echagude mchiti chivinyo ababi enaku zine chintu chitabusemu President Museveni ababi batabu bafuse manje simanyi ruwache chintu chitabuse hela
9: mkwande wa
0: msebo
9: niange kufunye na imu mamuli yako mabikanso kutuwekavire kakati ogambi tomai wache chintu chitabuse hili abantu baba kubawe bali bakolera abasinga
0: ne baba gamba bagende
9: kati alaba oli ayinza okukola bangu okutta akabeera nga luwuza kyolina mu kyamaanyi abantu baba ennaku abantu bonna mu ggwanga lono basenda mbipo iyi embeera teyinza butabeerawo kakati omulamwa gw'olunaku nze ensonga eyange tuge mpulidde nnyo ku leediyo okwo ng'abantu bagamba nti bateekateeka emikolo nga bayise mwami na mukyala ate oli ne yekka abaana kugamba omuntu n'alaba nga abaana badiri okubeera nabo ku mikolo nnaku eyongera ku nnuma neŋŋamba tetukyali bakatuliki kati kirisimu tetugisoma bayibuli tugisoma tugisulite waliwo mukama waffe lwe yagamba muleke abato bajje gye ndi kubanga obwakabaka obw'omuggulu bwabwe. Amazima nze ne bwe mba mutakisi nga nguze capati nga ndaba omukyala aleze omwana omuzadde sisobola kugirya waakiri ndimu wa maama we n'agirira kati mbadde mbawa amagezi temwekaanya abaana abo nga bazzi abaana bwe babeera ku mikolo gye tuliko tulina disipulini ze tubayigiririzaayo ne bane basiika kola otya bwe maba basimbye layini mwaba testes muddire mulayini zino ez'abantu abakulu omwana aba asobola okusimba n'atuuka ku mmeeza asimbe mu maaso g'omuntu omukuli muntu omukulu akulembezeemu akaana bwe baatuuka wali bakabegera akamere bakawe kalye obulamu bwe bugenda abaana bwe banyumisa emikolo buli lw'oli ekyokulya ng'omwana talidde abalina abaana nga tubadde nabo ne bw'ogenda ku bugenyi ng'oli wala ne bakulabirira bulungi nga naye abaana babaleese waka owulira nga tebigenda abaana be baggula obwakabaka bw'omukulu ku mikolo mubateeketeeke be baba waakiri balye abakulu baleme kulya nzezzi
0: tweyanzizza buli omu alina bw'abiraba eyo ndowooza ya Ziki when it comes to baana ku mikolo nkuluze y'amagezi tuli ku muze 7558 83 73 84 89 mwaka Steven
10: madamu Eliana webale okuweereza ono mwaka Steven designa w'ebitenge Kabowa nange omuze ogwesaagala mu bantu naddala bano abawala basingomaatha beyita basingomaatha agenda n'agamba omwana nze ndi anti wo tombita maama owulidde sigezaku ne ngula ng'obita maama ombitange anti nkugambe ombitane ndi anti wo olide kati umwana oyo bwakula nabera na kali omuntu wa makulu nnyo mu gwanga kati bw'omutukira nakugamba nedda gwe toli maama wange oli anti wange awo nawo ng'okolawo otya naye ng'omuze ogwo sigwagala wadde guli nnyo mu bawala abato abakazimanyi singa omaadasiri maama wo nze ndi anti wo ambw abuzaabuza akyali muto tibinyumira nomwaka Steven Design w'ebitenge wanaekaboa mwami zike webale kubeerayo ango beni ne Mr. Faziri Bigambo Faziri yes. Mama Chisache bye
0: kale webale nyo webalire ddala mwaka Steven abakyala abakola ebyo ekyo tekiva kuba nti abamuto oyo omukyala agamba omwana we omuyita ekintu ekirala abamalaaya ng'ayagala alowoozesa abantu nse gwe mulaba wano sizaalangako yo bani abagaa nti abatazaalangako be bato kubeera waliyo abantu nga bakulu naye nga tebazaalangako ekyo kibafuula bato bakazi oba balimu oki yaba malaaya kyekigambo ekituufu era nange ssebo nawe okuwuliriza ssebo
11: nze omuzeera gwa ku mikolo abamuddamu okujeera ne baleeta essuwani y'emmere n'agissa mu kaveera naddayo n'asinga nassa mu kaveera nddayo n'asinga nassa mu kaveera n'afuna eyokuna n'atuula naali ekyo ekyo kinyuma muddeko mutwala mutwala
0: webale nnyo ssebo beera bulungi era nawe gyebale ssebo
12: abakazi abakweka abaana nga bafunye abasajja
0: nga kiki naye
12: anagamba nze sindikirangako naye nga nnaana ekaana nga bataana omuze ogwo nago
0: kituufu naye anzegebera bulungi kati ng'okweka omwana wo osobola okwagala abaana okusinga minisita okwagala omusajja okusinga abaana bo buli omu alina bwalaba ebintu bye naye ekyenda kyo bakukuta nakyo abantu banoonya kikufuna mwana ategwe ngo
13: owomukwano Lilian wasuze otya kikwano kansuubire wasuze bulungi omuze gwe njagala okugamba ku bantu omulungi Lilian be bano abantu be tusanga mu makubo nga batambula tomanyi gy'alaga tomanyi bizibu ki by'alina kati bw'omuyitako n'otamutwalako n'alyoka akwogerera ye maama beeraga olw'okuba baagula amamotoka amamotoka gaabwe gali baziika mukwano kati nze bw'oba onnengedde nga gwe weetaaga obwetaavu lwaki tonsaba nkutwaleko nze mbanyimirira nkugambe nti mukwano okomawa kyokka ng'ate ondabye kati abantu abamu mumanyi nti emmotoka zaffe nti eyo ya mukyala wiriba kati bw'oba onnengedde nsaba nti oyagala kutwalako so si nze ate nze mba nkubuuza nti nkutwaleko tumala obayitako mutwogerera agagambo aliziikibwa mu mmotoka yani ataamulaba nga munaku mukwano nsaba lifuti ng'ane olyoka onjogerere ogwomuze mubi mugutwogeredde nnyo naye gunnuma nnyo beera bulungi ow'omukwano Lilian
0: naye yanziza beera bulungi ebeera nnubuye be batawaanya hala
14: gyebaleko maama bwenza waffe
0: omulungiokuwuliriza sebo
14: ono mikaire katamba
0: ye mwami katamba
14: nansinzidde wano lugazi parish kansa parish
0: ye sebo
14: naye bannange bamaama baagalaki ebasala emyaka ebogera bibe tati bannange mwetereze ebyo byebyange sina bingi
0: kale diya neyaza mwami katamba bada birabeerugazi nkuluza yamagezi esula yomuziki n'ebyemizanyo betufuna nga oli muntu lwana bano babakyala baagalasi bwaba talina mwana nti nfudde siina mwana bwaba n'omwana nti ate mpita anti hela
15: mami Lilian
0: yesebo
15: yogera nambasada wabataasoma katende Simon ndi bulenga ktumbwe
0: ye Simon
15: ndabira kabasa kabasa bugambe
0: yesebo
15: yambasada wataasoma omukubire gaabwagala nnyo kati ku mulamu ogwo
0: yesebo
15: okweka omwana obaomukweka omufuula omusajja agenda omulabirira ayitewo
0: mbeera bulungi tubadde tetuteesa kukweka mwana ekyo guze nga muze oli nagwogerako nti tagwagala
16: beatful wasuze otya kansuubire wasuze bulungi omuze gwe njagala okwogerako kulirwana bakyemaani abeesimbyewo ekyamazima ng'olinaawe opposition etukalakasa emyaka asatu naye nga naawe era saawa zino oyagala obeereko era nga wakomyewo oyagala weesimbewo gundi wummulako n'abalala bafuge wummulamu n'abalala bafuge bwemubawo nga mugamba nti Museveni atukalakasa emyaka mingi gwe nga naawe oli opposition naye era ekintu ekifiirako bagundi muwummuleemu tulabeko ku mitwe emirala
0: anyinze oli nga bwajja mumuwa kati bano lwakisemubawa Chia.
17: Omulonji wange mami Lilian wesulidde otya?
0: Nga bw'okulira
17: bulungi. Ono mutabani w'omugwanyi masanafu ku chapati. Kansabe Katonda bukimu kitambule bulungi. Maa Maria tuwa umukisa wa mune majimiti wa disapensi ya naba uliza fena fena muka matumalibi tuetaga wichimishi wa demasuga pute muka matumalibi tuwa umukisa wichimishi tambule bulonje mamilia ni omuze ugeende kwa na wapishi wa nange wapishi mavuka bubi ogendo la omuntu wapishi oliku mukono go ye na agenda na kurumba ujori. Ate bajira neno kuhye chikola nawe buzo omuntu ono obalaka ki baboda mujuse chikola chemunyu chemulya bana mututama mugwanye musana kukuchapati
0: bakiri Uganda mama nyama bana bagenda ganti Uganda chinyuma bakira baba ko chogamba muchate mama ni mama
18: madam Lilian kula musiza nyama nzo muze gwenjogera ko gwa bachala Nze Mama Haji Kampala Road. Abashala bagenda ne batuma abaana ku midaala n'omuwa ebintu ate naddayo amusedde bizeeyo lwaki tebeetuukira ne bategeera ekiriwo. Ogwo gwe muze gw'abakyala batuma abaana abato ne tubawe tubawadde ate ne babizya ate n'amala najjira kuno ogamba lwaki tewajjidde eddala
0: luli ogwasoose
18: ogwo gwe muze nti
0: befuula abali bizeeyo tetuma omwana naye mbukale n'abaana be mutuma mbolumu bayikiriza bw'ofuna ekinyanyi ekigizeeko akabina ekyo ky'owa omwana kanaga lwaki omwana bwe mutuma muwe ebifu
19: atabuliriyani wasuzotya nomukonje ebijuuko omuze anaye madamu Liliani tubulire kugambira kwaba baana bawala basabiriza ku WhatsApp bagambe banaye batwesonyiwe naffe tulina byokukola omuntu okubira essimu gifiirako obufi bulwanuse mukumi ttaano ekifo ky'ozogenda n'ozeekolera ngogo omuwala bana kisuse abawala mweddeko banayo gomuze muguveeko
0: neyanzisa abaana abawala bayiga ti omukazi yeekolerera ndowooza baakwata nnyo ti omukazi aweebwa n'alemu okwekolera n'akantu akatinenyo mpaayo airtime embeereza data buli kantu n'akasabiriza nakuba kale mulimu n'abasajja abazibu nga bw'otamugamba nti mpaayo ate ye munaye tamanya nti oyagala ono agambye abakazi okay. Agenti abakazi ab'oku mizigo abalekawo ebinaabiro ne banaabira ku lubalaza ekiro ng'ettaala kweri nti batya ababbi nange abawa tebatya ababbi naawe baba batadde mali ku mudaala otherwise lwaki naye mbwe ebinaabiro emu bibeera bikyafu kati ne weewunya bwe biba bibeera bikyafu lwaki temubyoza kati mwe mubinaabiramu.

0: be with you tonight. Keka yimba kajini vouch. Kuna shika siri nye, zule kwele sawa, etu ano ezecha. Program ya fe njaviramu, wetu jina nitwe umuzamu. Asife tu wako lensi, nobu yimbo obukande kadobo, obusene ekerevu. Obwe miaka jamwe, zate munteka miaka jamwe. Siri wa miaka jamwe. Mbwa miaka jamwe babiru. Nenga kaimba kalunji, erasubira mukwano joli, na weteka kwaze mbubi. Eranka kasanga, kakuisiza mlunji. Dala, mukande kana kaichuwa wewe wo. Muda saba buganyo kusalao buli yao bubuguma tebubuguma bubunyogoga tebunyogoga buli yao mumbere fanana kubwetyo nenga nyogero kwebazaako guwe na alijoli ngosobodde okubanga saa weno omaze okubanga oteeka teeka bwe liba duka nga wagudde wodda peitha buli omuntu saa weno atuka ku duka ali agulewo naye ayagala afune bakasitoma kyekimu n'abasoosi fanene Katonda mu musaasi ebintu emutu sana tweberere mu justice. Fenyini, ntibu nino kukera kubanga wa customer ambetaga. Abaganda baino lugero lugero nchi nyo nye nkeze, yeria siri nganyo. Wabaganda wabazungu. Chonda chechiri, nendo zaruli mundimi zombi. Echo chite geza nti, osobola? Echo chite geza nti, osobola bulu unji nyo, okubanga okera, atena awe nobe rango nyumirua. Unagambia mbwe hits drizzling. Enansa na lulu cha to. Duchafu yirira. Ati unagambia ati. Siku tegeze. Agambia that song. Lubaga ntrikona. Nani ono? Nani ono? Kuba trikona manyiye na bingo. Nchua kunonya. Paka ngafunya ili njerenesi nalipu na blonji. Kale. Chena chechiri. Akayimba akeweleza. Ono pa mitani. Sinsubuga. Nsubuga, ebye nabingu wabimanyotia. Kale kicho nache chiri. Ndoweza wasomera ke nabingu atatu gambe kutia. Trinity College. Kuna chikezo ebiri. Ndoweza njoka la mbere nga nkola wenti. Atalu vanyuma nja kubanga nkoma wo. Nengo likunkuluze ya magazine. Hey, nakano kanka kugamba limu business. Chigambo chima ita customer care. Chikuru nyo. Omuguzi wo omukwato otia. Oyogero otia na ye. Gwali mu business. Mulimu abakoze business ndoza nga kati. Sente ziba suseko bunji. Na ino mchale yangu zanga amatoke. Nehe changoba kumudala. Gwabe changoba mu business ye. Kukwa tabu. Bane mchale nga yogera bubi. Ngo mtuka kuna. Nga etoka tayagala mula muliza. Tayagala mga yedino liya meka lili liya meka. Ayagala bojo songe. Ya kususe. Nga tuwa mga mena mga nchuma nsalira hako. Panange tuigo kwa atabatu. Mulimu alumuwa bagamba na abantu. Genda, bulijogu wabi malawu. Nyizo kuwa sinze mbi malawu. Nebuli anajabu ono mga mba watu. Netuwe raba tano nga tugenda. Siroza nchibachi na kolera. Mwigo kwa gira na. Bana yetuwe na chofiru wango yogende bulu unji no mtu. Osigala yegwe. Boba wa chitiwe chitiwa chachi kusigala ko. Boba wa beye ye kusigala ko. Osigala yegwe. Atengwa mtu mkute ulonji. So, nkusaba. Mu business iyo na jolimu. Oba yiyo, oba siyo. Omuguzi wajia. Customer vere mkamawo. Echa buono chiga. Business egena kugonde.
1: Tuwesu ze sawi ndala. Time check. Esawa siwe sitano, esawa kumaja, time check kutusibu wako. Bena msiga nsimbi wo, ne MTN momo. Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri dunaku, hatengo sabulo kujayaka sentika chiseda chona wo ya gali.

0: Oyes, wabali nyogwe na jekumiteko chenda mnya kutonye senya Radio Sapiens ya akaungez akona kuruwa lero. Zili abiri musambu ezaka itakusawe kuminepiri ezaka ungez. Gawuli kyo kabera katimba kabia misanyo extra yenze pade siruma gombepez ukubira nga kutambuza. Tugenda kubira nga tambula fena paka wali kusawa egenda kubira emu. Wenji okubira nga nkwere kereza. Atoro enteka teke ndala ija kubira ngeja. Eberenge kuongerayo katimba kebye mzanyo extra tumbler ne 22bet gulao account osobola kupera ngo siba ne 22bet changunyo kupera ngo gulao account gina musimu yo wogenda ku internet oja kupera ngo tekam 22bet.ug website ya fe eja kupera ngo jao kusimu yo gende wali chikambo register chinyi game juzambie bakusaba okulya amanyago nini namba yo e namba ye simu kati wali awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba then nyiga mu kigambo register oja kubera ngo wigata ku 22 bet ensunga zona zibirenga zitambula tanawe zabiri mwetantu kizwa kubera ngo siba chukana wasiba bera ngo siba nobuvunanyizibwa 22 bet echenja ulo cheina kubalala bonna kwe kupera nga uli mpira guweta goja gusanga ku 22 bet agalo kupera ngo sipala even play wabaka hita akabao ku 22 bet uja kupera ngo jisanga ku ayagalo kupera ngo sipa ku mipire jomu kwano friendlies ejama club uja kupera ngo jisanga ku 22 bet world cup mbulichimicho uja galo kupera ngo sipa ku uja kupera ngo jisanga ku 22 bet kastovera ngo sipa na vufananyi sipa ngoweza vili mweta no kudaguru bulichimu chija kupera nga chitambula nga wachino kupera nga chitambula nulwecho lunakulu wakusa tu mkulisa yo guava kumirime jenja ulo na walimu genda oberengo obe bila mkaungezi mkwagaliza biberenga bikutambula ya bulunji songa zona ziberenga zitambula nga wazino kupera nga zitambula kare wete otukendo kupera nga tambula wekula wa account banai World Cup wana wetuli wetulira sente hii akuwa guwa msajia wajia nomutu magoro na ajikuwa gwinguli ya senti ngu chita wapatimu ya wajikuwe mwanyu waluo chari wange ya batta wakida timu ya wangiri ya bufaransa na ye baya batta sivate ya yeke de France na gamba wapava mkubava mkubi ila biya genzo kume kerezi wanga France bamute gute mulamba ngechintu wa wasajia wa Spain bachi ujiza ndi bachi nyenya nga chikukakana nga chikute France nebiranga yakubidwa kati mubine byaka papula temuli muchisa timu yobo bwebanga olabe etagala giyekiri kastobirango li decide emboko teja kuvuga atenga nga nakasende tolite nitta kwa kastola bange etagala gwengo ngoyekira ngogamba kakati bwikibanti eyuga yuga kenchi kenchi nyenye ngurumba ngoteka mwakasende ngebero jitambuza opaba mutadde mabusu tewali tabu kastobera ngo li descend buli kimu kijja kubera nga kitambula mu mbeera yonna nolwekyo sibani 22 bet embeera oberengo jitambuza abazanya bacho games kwezili atenda kuzinozika bila dala kasente kastobera ngo siba ne 22 bet ngoweza biri mweta nokudaguru asonga zona zijja kubera nga zitambula kusaidie yo kobe zino kubera nga zitambula unakola lero gwe atambula ne pade seruma gombebez tuina semifaino eyo kubiri egulu twategedde yagenze mu faino ye timu ya gwangira Spain nga bawandula mu France kati lero ku Argentina ne gwangira ya Bungereza tufuna kom agenda okubira nga agenda mu faino Bungereza ne gwangira Argentina sawa nyeze ekiro tutegera kom agenda okubira nga agenda mu faino asange gwangira Spain abatu se mu faino ya World Cup Spain yazega wanye nyu okubera ngenyweze ekintu nekinywereza ddala manyi abaspana abo ebisere bisinga oluwo ebintu ebajja ne bakolanga tubisubira naye nebijja ne biranga bikwatirayo kakati Spain yatuse mu faino balinda agenda okubera nga itawo nakolwa ero wakati wa timu egwangira ya Bungereza ne timu egwangira ne timu egwangira Argentina by the way Bungereza kuguna omulundi sira zino zezimu ku World Cup entone nnyo Omungereza za zem ngapa mulowolezo kupera nga wangu lechikopo echa World Cup si birundi minji egwangeri abungereza welizemu World Cup ngaliro wozewa ngojeko waliye mabega kubalerane generation y'abasambi abali ab'enjawulo abasambi nga ba Rio Ferdinand, ba Paul Scholes, Steven Gerrard, Frank Lampard, Wayne Rooney, then abasambi nga John Terry. Kati waliwo Bungereza weyatuuka nga ugamba ku luno yegenda okubeera ng'ekitwala naye ne bibeera nga bikaluba. Naye ku mulundi guno Bungereza yemukwaga mawanga amatone ennyo agajja nga galowoozebwa nti bagenda kukola bulungi mu World Cup eno. Bungereza n'eggwanga erya Bufalansa. France yakitadde Omungereza mwali. Bungereza eno wano weeri ekikoleredde kubanga twogera ku ttiimu y'eggwanga erya Bungereza. Empaka za Euro ezisembyeyo kati tugese Euro za mirundi ng'esatu ezisembyeyo Bungereza ebadde etuuka mu faino. Mujukira aliye mabega batuka mu faino nga basamba ttiimu y'eggwanga erya Italy. Mpaka za Euro ezisembyeyo batuka mu faino Spain n'ebeeranga ebakuba. Kitegeeza nti ekintu kyabwe tekiguwaawo bugwi kizze kizimbibwa. Nga Spain ndi Spain ojagira banga mu tournament yonna yakateebwa mu goli emu ne sigamba nti si kigenderere kigenderere. Ekyo kyesamba kigenderere. Spain yakwangula mpaka za Euro ng'ekuba Bungereza mu faino. Kati kitegeeza Bungereza ne Spain baddamu ne bakisanga mu faino ya World Cup nga bisanga ne mu faino ya Euro. Kibate tibagudde mu kigwe. Babadde bajja bakizimba mu mbeera nga bw'etambula. So yembeera eyo ate eno World Cup yemu ku ezo esinza okubeera muko ku goals naddala ku basambi nga bateeba. By the way, butunya ku goals ng'engeri gye zinywamu. Omusambi etwa Rio Messi amagoolo akubira ddala, then omusambi etwa Harry Kane akubira ddala amagoolo. Emu ku ezo World Cup ezasinga okubeeramu goals nnyingi yali World Cup ya 1993. World Cup yali mu ggwanga lya Uruguay. Uruguay yagiwangula mu faino okuba ttiimu y'eggwanga lya Argentina. Naye eyo World Cup yemu ku ezo ate ye edition yasookera ddala ya World Cup yalimu amagoolo agaali gawera. Kuba nzijukira top scorer yali omusambi gwe bayita Guillermo Stabile wa ttiimu y'eggwanga lya Argentina. Yateeba goals zaali 8 mu World Cup eyo. Then baliba Pedro Sierra yajja ku ttiimu y'eggwanga lya Uruguay nabeera nga yateeba goals zaali 5 n'abasambi abalala abajja ne babeera nga bateeba ku goals. N'olwekyo World Cup ey'omulundi guno ebaddemuko ku goals eziwera eri yalimu goals eziwerera ddala 7 nga onu percentage buli mupiira okuteebereza okubeera mu goals 3 oba okudda waggulu. Naye n'ey'omulundi guno nayo amagoolo ganywedde era gakyanywa kubanga zino gemu ezijahulayo Messi ayinza okwongera nabeera nga ateeba ku goals. Jukira sawa zino Rio Messi yakateeba goals 21 mu World Cup tournament zona zaasanyi ye record top scorer okubeera nga ateeba goals ennyingi eza World Cup. So katulinde tulabe nga bigenda okubeera nga bitambula. Genda kubeera nga nzija twogere ku mupiira ogwo Bungereza nga basamba ttiimu y'eggwanga erya Argentina tulabe ani agenda okubeera nga akiyoolawo. Eggulo nabadde nga byemaliri naye omusipana yazze n'atapuka. Nabadde nga byeddulo nga ŋŋamba wano wagenda kubeerawo ddulo naye Spain yazze n'ebeera nga ekiyoolawo n'ebeera nga ekintu ekitwala n'ekinyweza mu njogera y'ennaku zino nga bw'etambula. Kale kwatana bakubeera ng'osiba ku mipiira njagala ogende ku kodi obeere ng'ofuna ku mipiira ogende wali 22 beti obeere ng'osiba kasita obeera ng'osibisa buvunaanyizibwa ng'oweza 2.5 okudda aggulu tubeere nga tubebbera mpola kodi y'ombebe tekyuka nga bulijjo onyiga sita 217 6 34# woyitaawo onyiga sita 217 6 34# nubeera ng'ofuna ku mipiira n'ogenda wali 22 beti n'obeera ng'obebbera mpola onaku olwajjo wiikendi obukyanga etandika bayitawe tubadde tuliira ddala akasente kaakati bannaayi mpozziko ng'omuntu oyagala kulya sente obanga igwe oyina embeera y'okubeera nga tolya sente ng'oyina embeera y'okubeera nga tolya sente kaakati onaku olwajjo ekiro nataddeyo emipiira gyabadde esatu ku ordinary nataddeyo emipiira gyabadde esatu ku ordinary olunaku lwa jyekiro era emipiira egyo nga bwe nagitaddeyo gituwadde sente. Nataddeyo ordinary emipiira gyabadde esatu era nga bwe nagitaddeyo ODB3 neberange tuwa descent ya ordinary mipire 3 kwa badeko timu ya citizens wali mugwangeri ya South Korea okuberanga ekuba collect score nya 2 neberanga yajikute by the way sira banga ko collect score ya nya 2 nga erimu odi ntono eno collect score ya nya 2 yabadde mu odi 9.5 emirundi jenga bya collect score sira banga ko collect score ya odi ntono bweti era kasika transformer yange yakanyuze ni ngamba wano waliwo sente ngeri mu odi 9.5 okuba nya 2 era nekwata kati kubadde ko timu ya Federation okupira ngekola over ya 4.5 nepira ngekute then ne club timu ya Mokopo okupira nga bamutegula akasajja kamutegudde waka ekoli zibadde piri kwem kati jeje mipire esatu jenagabye guyagenze ku ordinary ombebes noberanga olumba ekintu ekibiranga kitambula mipira kibadde esatu nga gikola odb3 tubadde ko ne collect score ngirimu odi 9.5 nalabye yoni ngamba walai ene ino kuberanga etuwa send kati buli yafunya mipira eje esatu ejibadde ku ordinary ombebes gendo banja kasente ordinary etuwa takaja gendo birengo ogenda kutentu betu birengo jaya maja na gamba touli bobo ulizo mbebez tosobola kubulwa mu kizike mu nsawo tosobola kubulwa kizike mu nsawo ngulizo mbebez kati njakala gwe na ulizo mbebez walide ka ordinary alide ka sente nsindikira ka message tubirenga tuita mpola mpola wan ongambo mbebez nzo mkuba bebede ne ordinary alide ka sente kati njakala gwe na alide ka sente na atalide genda ku docket yoberengo je ordinary genta de ku docket genda ku 22 bet yoberengo siba eno ordinary genta de yo ekola odi 10 nkaga eri wadde odi 3 wetu wadde send kati tade odi 10 nkaga gendo berengo jifuna genda ku 22 bet yoberengo siba bobo siba siba na bubunanyi siba atana weza biri mwetanto krizi wa kuberango siba jayo kati oja kunyiga sita bibiri kumina msamu sita bisatu munya hash njagala banaye buli aulizo mbebezi kale leloke kabera kaungezi ko kuberanga buli muntu ali akusente lwa kusatu gwalide ordinary generator day chiro odi bisatu mipire esatu gwatafunye chance kuberanga ofuna ordinary leyo gendo berengo ofuna ordinary genina odi 10 nkaga genda ku 22 bet berengo siba sibisa buvunanyi siba atana weza biri mweta ndokezi bakuberanga siba tujijeyo kati abana bango bo wansi ku ground ii abana bina kasajja ku mwaliri musibo usibenga tubunywere kati yesawe ndufe yokuberanga tubebira campaign etandise okuberanga eyengera season etandise okuberanga eyengera mujje tuberenga tubebira genda ku docket kuna ordinary genda ku 22 bet oberengo siba kasito berango sibisa buvunanyizwa ngoweza abiri mweta no kudaguru jayo kati kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash wubo ita uja kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash njaga lojeo ordinary kwe kuata hake mfisi kubo teka na gamba unako iluke ranga tuina mka mfisi ngubireka ngulinde nkeira tuka kambira kati gwalide ordinary jena deo unako la jechiro mipire sato ngajikula odi bisatu ndese odi chikumi mwa chikumi nkaga kendo berengo funa mpira yugenda ku 22 bet yoberengo siba bobo siba siba na bufunanyi siba atana weza apiri mweta ndokizi wa kuberengo siba kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hashu bobo ita uja kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hashu tube pere kubibira no bebezi tuberenga tube pera na weza biri mweta ndokizi wa kuberango siba chukana wa siba berango siba no vunanyi siba bana yegwe bobo manyu wa subidwa odi bisatu mipire esatu gendo jie odi chukumi nkaga jienta de koordinari gina kutuwe ntubeti berengo teka mwa kemfisi kasito berango sibisa vunanyi siba nguweza biri mweta no kudaguru tube piri pola mpola kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hashu wovo ita uja kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash tubebere bwekwata katona akempisiko inatoka kambera tosobola kubira nga toina muchizike guli zombebe zitechisoboka oyino kubira mune chizike chitandikirwa ako kasitobira ngo gubere ombebezi atira ngo uliza radio sapiensia nitubira nga tambla ampara ampara kuirumba kudoketi gendo berengo ufuna ordinary genda kutentu peti oberengo siba ordinary nelet badi za zikulembe temu akaungezi kona kuluwa hero gendo berengo ufuna pake jezo genda kutentu peti oberengo bepira bobo siba siba na bufunanyi siba atana wesi abili mweta ndokizi wa kupera ngo siba kusta bibiri kumina musamu sita bisatu mwenye hash bobo ita uja kunyika sita bibiri kumina musamu sita bisatu mwenye hash agamba atia Chiberu Ivan Chireka wewa lepera nguliza radio sapiensia wewa lepera ngugubi rombepiz novera ngubepira waliwo matumbwe matin wewa lepera ngugubi rombepiz tovira kodala tovira kodala wewa lepera ngugubi rombepiz netuvira nga tuwe pera ampura ampura katibuli ya uli zombepezi unakulero genda kudoke toverengu funaka uli nalegenda kutuentu beti toverengu usiba kajiyo kati jigenda tandika buchari tunagenda kuingira munsasa gea Bungereza ni Argentina nga tumaze okubira nga tuchiyolawo ugenda kudoketi oberengo funa mpira agenda kutentu beti oberengo siba kasito berengo sibisa buvunanyi siba ngweza biri mweta no kudakulu onakwe lucha nga toina mukamvisi tosiba ii toka kambira lucha nga lutabuse lulike toka kambira kwata katona akemvisi kuoina eno odi chikumi nkaga boteka mwebitano ero sigaruli ya sendi boteka mwuru kumiereo sigaruli ya sendi gendo berengo jifuna yekulembe demu ordinary genda kutentu beti oberengo siba tulide odi bisatu kati gendo berengo funa odi chikumi nkaga genda kutentu beti oberengo bepera bobo siba siba na bufunanyi siba katana wezi habili mweta ndo krizi wa kuberengo siba kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash uo ino kuberengo ita uja kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tubebere kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash uvo itao tuberenga tambla mpura mpura kasito berengo wezi habili mweta no kudaguru tuberenga tubebira kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tubebere kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tuberenga tambla tana wezi habili mweta no kizi wa kuberengo siba atina wasiba berengo siba novu vunanyi siba asiba berango siba novu vunanyi siba kari ngeda kubira nga ngeda kumbu waka then wetu vayo tuje tuwerenga tumaliriza kugemu ya timi kwangiri ya Argentina nga basa ambi kwangiri ya Bungereza akaongezi kona kuruwa hero sawa zigenda kubira nya eze chilo Bungereza wanyi Bungereza winasembo mwela wanga mukambwe World Cup ya biri mukaga abajukira World Cup ya biri mukaga omupiro ogwali abantu okwesika ebitoji Bungereza nga bonda mutimi ekwangira ya Portugal mixed time gogwera mbunya kakati kitulapo lunaku lwa eronga bigenda okubira nga bitambula kale genda kukodya berengo funa ku mipira genda ku tentu bet oberengo siba bobo siba siba na bavunanyiswa matana wezi abiri mweta ndo kiziba kubira ngo siba nga twakalya ordinary bese ordinary endala odi chikumi nkaga tulide odi bisatu kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash kanzi jengu bulide wawe tukendo teka sendi Bungereza na Argentina
1: Bwake day wasuzo tia Uganda koloko koyake amachago gavusa amanyuvu ngateno lunakuruo rweyonge dokubero lwakabi lwampuliziganya nunji gula voice bando ya MTN yonna wakati wesawe mune bilezo kumacha wefunile dachika satu wezo uwerere zikuba MTN kwa MTN nga zima lunakururamba niga star emu noti stabili emu hashi ofune dachika zezo uwerere buli lunaku sumulure chibozi cho kemera kukabi tewo kwasaganya zihasozo kubira kumuzeyi sumulula omuliro gukulimu nedachikezo werere okuva mu MTN nga tuli wamu enkolagana ya fitere mesebwa MTN MTN irungamizwe kitongole ki Uganda Communications Commission.
2: Singo omuntu yenakusaba ebikwata ku account yo kuoterekera sente mu bank. Singo omuntu yenakusaba sente mu mobile pin ye yechama oba pin yo gyokozesanga ogenze wa agent. Omuntu yenasinga kusaba sente visa card pin yo oba namba password ekozesebwa mulundi gumu OTP ngoyagala okuteekayo oba okujjayo sente. Singo omuntu yenakusaba ebyo byokozesa okugula wa account yo ngaokozesa omutimbagano.
3: Bera bulindali ili haba fili. Toa mtu ya nari kuata kwa akaunti yo. Nga kubite oba ku email nga waligo chogula. Oba chotunda kubiuma vya ATM. Oba watundi kwe bintu. Bulira bintu kumitimbagano. Ngo kwa sisewe kupija website. Eje sidika. Mugoni na chobuza. Kwa kunamba za festali za kusasulia. Ku MTN. Noti munana noti noti. Bili noti noti. Tano tano tano. Ate ku Airtel. Noti munana noti noti. Satu satu tano. Satu nyanya. Oba weleza email. Ku info@centenarybank.co.ug. Centenary Bank. Nga bakolaganira wamu ne Centenary Foundation, ama kampuni gombi gasibuka mu Centenary Group. Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu ya Uganda. Sente za ba customer zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund HR Uganda okutuukira ddala ku kadde 10 amateeka n'obukwakulizo bigobererwa.
4: Focus Construction Company, ye company ekagasibwa okukola emirimu gyonna egikwatagana n'okuzimba, okuwa plans amayumba n'okuziyisa mu mateeka, council approvals, architecture and structure plans, okuzimba kwonna, okusereka, roofing and ceiling, okuyoyota, finishing and plastering, amasanyalaze, wayaringi, ebyamazzi, ntegeza plumbing, okusiga rangi, painting, okukola enzigya, compound designing ne gardens. Ebisale byaffe birungi nnyo era bisoboka mu buli mbeera. Twenyumiriza nnyo mu nkulakulana y'abantu y'ensonga lwaki twagala otandike naffe leero. Tuli na tete opposite all competitor station. Esimu, noti msambu msambu mukaga. Munana tano munana, bili zero mukaga. Ati uku WhatsApp, tusange ku noti msambu noti emu. Munana tano munana, bili zero mukaga. Oba noti msambu tano bili. Satu emu satu, zero mukaga emu. Focus Construction Company. Let's build the future.
5: Centenary Bank, tegeza ba customer ba yu kwe walobu fere. Okubile zibu obutagaba ebi, bikuata ku bank account yo. Nga pini ne OTP, edio omuntu ye na. Ngoita ku email, ku WhatsApp. Oba ku simu, omuntu ye nanga kusabi bikuata ku account yo. Okugeza pini na OTP, tobi muwa, edo kubirizibwa kumuwa abira, ngo kuba kusimu ezo kwerele. Noti munana noti noti, bibiri, bitana atanu mutano. Oboku noti munana noti noti, bisatu asatu mutano, bisatu anamu nya. Webalu kutene kane Centenary Banka. Centenary Banka, member wa Centenary Group. Centenary Bank, erunga misiba banki nkulue ya Uganda. Sente za customer, ziku mbwe chitongole cha Deposit Protection Fund. Okutu kila dala kumilioni kumyeza Uganda. E mkona na obukwa kulizo vigo bedirwa.
6: Tenda munya.

0: Halo?
1: Kale terera.
0: Ono abita Jumba kutila no mwawino.
1: Yes, Jumba.
0: Basene mbani nizo kubandi baze mwari mwenyumba. Ea sapiensa. Wakati, jenyebe kusoko kubanga mbuza. Mbuza wa chema ni awo bonda kubati awo. Chema ni ngabwe. Awa masomero. Baga wanye baruwa mwezo. Oyambi ya uba mita ngatika choko sente. Na farala. Sasa zibela uku kwe usi wanu. Muzila. Oba mkweka mkweka kumanzu wako munabamu. Yumba buchuro mwoyi nora letu.
1: Mwina basalizi.
2: Tumudemu.
1: Damu.
2: Omukulu abaana ba masomero kubanga nze ndiye entitled okuyingiza omwana wa university nga alese mukonereko. Sina mwana wa university gwensa basente ate omusomi kati ogena musabaki. Sebabo mbakonerako bwerere abaana ba university basalizi ku LC sigirabangako. Era simanyi nti gyeri ya basali ya LC. Tewange teriyo.
1: Mugaruranjuja, tofa, you wandi.
3: Mugaruranjuja,
1: yes, sebo.
3: Sebo, yu wakwede ze kwanga.
1: Kali.
3: Nzebi gambo fazile, dobo zile wana kape. Akusoka neva za wate nye wafawa, wate kubedi yoko noko ralelo. Na ye, isoka inatala kumenya obu limba, obu gambi duanti, baluwa zona, oya omukulu ajazi kwa lakuwelele. Kenka kasate wali wachi ya mani ye na mugwanga Uganda wano. Akola baluwa nga tosose kumwayo mutwalo ate 10% ye yogerwa ako kobe nyinyi baje tabanyama obulutunda akati akaweka nti tutunze milioni 10 oluga waka kati pake tabanyawo kati sira dono kutuke eri kukomero nga betaga stamp ate nga tebali na stamp so echo nacho buzibu bwenyinyi ni bagwanga enye kisemba yo okuvayo kugama omuntu nti ekibina chona chona kesi na kuwe waandisi zao mbatu nga waki zao kutivira cha NRM kole yeke wawo ya multiparty system ama zimadala tuwa ketu eba teko zi so subina tutani wale kambulanga mateke gagamba okusingo mtu okuwe eleri mbuliri ye naruwezo petukolewe ye chaya gala nde bigampazo okuwe kato
1: ni ya nziza nyo fazil webali nyo webali dedala mgalula o ya gala kuongela kunga sinaleta mtu mulala otandikira ku kiruwa
4: ku kya basalis
1: yes sebo
4: basalis ze kitufu eri amasomero agevamu ngagama ati mukolechi nti nze na basalis nze nakugamira jeni ndi vice chairman no mako gwede ngali basalis epapula nsanvu mu bidi ngali bazileta nze nena kabulanzi ku kizinda ali chabaka mujunu ne mpapula muzijusa ira chiche nakolo ko wala binna omuntu nkwa bu form negenda wali kwa jokere musu bibi ne bibi yosagala obi pe kugenda bakokere mu kujjo kujulize olitwali lojitwala ngabye basalize nsavu mbi ninga musunu gakutukirira obana abiro nogatukirira kulaba ati abantu bamwe bayambiwa kuchama baluwa ekitufu bisere bisinga basete babona wo mubamu lulumu kale muba amu giba kuleta kubwerere naye bisere bisinga ku bantu 10 ndoza bantu nga alizo koyo ku bantu nga 10 kicho ku bantu 10 kubanze na chairman atuliyanye bamuita mwana mayanja yacha kati ye akau kana mu ye ku 10 alizo kwa wiza inka ana nenga pachi yapo chama kimemba ganti ati te kwa bana yabo abamu kalumirirwa mu bana ga leta yo ipi
1: okay
4: 10% yo it
1: ne muji gabanyi
4: iyo waf ya watu zeku ku mitu wasi nzi yoga te sujira bana
1: hello
0: esebo
1: yesebo
0: wo bale kuleta bami abo
1: yesebo
0: erinya muri gasekabembe kuli kusonga zezimu na kutuli mkulonde ne kalangala na ye kensinzo kwe uunya bandi kubela mwuyi ni kari wa milimu nebale mwukuro kwe uandisa kuli deko abantu nga bibiri bubiri ne chukumi ensambu kubantu lusambu nche uunyi zanyo elamba buza ba RC mwateka yogu wa nagamba mwe abantu obute uandisa kubena ili yevi tundu evi

0: kyakoleddwa ku Monday ya sabbiiti eno ku ploti 55 ne ploti 56 ku Ismail Road mu Mbuya oluvannyuma lw'okugoberera emitendera gyonna nga baluŋŋamiziddwa kkooti okuva eri nannyini. Kinajjukirwa nti mu mwaka gwa 2024 ng'ennaku z'omwezi 28 ogwokubiri, kkooti eno enkulu yasalawo omusango era n'eraga nannyini ku ttaka eryo.
1: Waliwo akatambi akatambulira social media nga kuliko omukyala alumiriza nti poliisi yamusengula n'eryanyi mu bitundu eby'Embuya mu disitulikiti ey'e Kampala, nga twagala okubategeeza nti ku olwo poliisi yaliwo okulaba nga ekiragiro kya kkooti kiteekebwa mu nkola n'okuwa obukuumi. Ebigambibwa nti poliisi ye yamusengula si bituufu, nga wabula ensonga ezo za bwannannyini obwa puloti eziriko enkaayana, nga kkooti enkulu yavaayo n'ewa ensala n'eraga nannyini wamu n'okulagira abaliko ku puloti eyo baveeko. Era nga 13 omwezi guno bawanyondo nga bawerekeddwako poliisi okubawa obukuumi, baagenda ne bateeka ekiragiro kya kkooti mu nkola. Wakati mu kukola omulimu guno waliwo omukyala eyakuba omusirikale era n'aggulwako omusango gw'okukuba n'okulumya omusirikale oguli ku poliisi yaffe eya Jinja Road.
0: Katikkiro wa Buganda munnamateeka Charles Peter Mayiga akubiriza abakyala okwongera okwenyigira mu pulojekiti ezikulaakulanya amaka nga balowooza nti buli kimu kirina kuva mu bambi baabwe. Okwogera bino, ow'omu mbuga asinzidde ku kisaawe ekibibi bw'abadde atongoza omutema gw'ensimbi gavumenti ya Uganda gwe yawa Obwakabaka ng'eyita mu kitongole eky'ebyenkulaakulana ekimanyiddwa nga Group Project ekivujjirirwa bbanka y'ebyensimbi ey'ensi yonna. Mukuumaddamula era ayongeddeko nti Kabaka asiima nnyo okulaba ng'abaami bakwatiddeko bakyala baabwe ababa beesowoddeyo okwenyigira mu nsonga ezikulaakulanya amaka. Bw'ati era asabye abaami bonna abeegumbulira okusula n'okusiiba mu masinzizo okumanya nti kyekimala nga tebeenyigidde mu kukola.
2: Bizinesi zonna nga zitubidde mu mabanja, kyala n'akola amabanja n'agasasula ne bizinesi ne zikula nnyo. Olumu ne mutuuzaawo ne mugamba naye mbuulira, wasobola otya okusasula amabanja n'okukuza bizinesi? Mukazi nno munyirivu, n'angamba kye nasooka okukola kwe kwesonyiwa omukwano gw'abasajja. Nti kubanga omusajja bw'ogwa mu mukwano, omusajja agamba eyo gy'obadde ogenda e Kabale, gy'obadde ogenda okusuubula obumonde togendayo. Nti kubanga obeera omwagala oteeka okuwulira kyakugamba, ate ng'obummonde obwo bwe bukuwonya n'osasula amabanja. Oyagala okugenda eno nakulabye ku mikolo, waluddeyo nnyo, wabadde okolayo ki egy'otava? Yagamba ye yeesonyiwa abasajja n'afuna eddembe okukola emirimu gye, kaakati mwe sigenda kubagamba kwesonyiwa babbamu. Naye temukkiriza kubalyako ssente. Omusajja ajja agambe manyinalabye akamotoka kaabukaddaana ate kandibadde kakinaana, leeta ku ssente ezo owedde. Mugambe ssente si zange, ssente z'abandi, naye tekigaana okumugulirayo ku kasaati olw'olumu.
0: Ate ye omukwanaganya w'ekitongole kino ki Group Project Dr. Aisha Ruth Kasolo abotodde ekyamanga Obwakabaka bwa Buganda nga buyita mu kibiina ky'obwegassi ki CBS Poesa kyamala dda okufuna obumbi obuwerera ddala 66 ku ezo 8 ezajja eri gavumenti ya Uganda okuvujjirira enkulaakulana mu ggwanga nga bayita mu kuwola abantu okukola ebintu eby'enjawulo.
3: Njagala okukubiriza omulanga abantu bonna bali mu programs ez'Obwakabaka bwa Buganda nti programu eno eya Grow nga munnange wagenda okujja ababuulire ejja kubayamba ebintu bingi. Kyatalina maybe kyayinza obutayogerako nti ndabye abantu abakola ebintu eby'enjawulo wali, twagala tubayambe bafune stampu eza UNPS obwereere nga tebasasudde. Tumanye nti omuntu waba alina kyakula kyakulya, eyo sitampu asobola okugifuna. Twagala tuyambeko abantu nga bava muno mu mutambala, ngambe nti nange twabasa fundings ne bafuna ebintu byabwe ne biva wano ne bigenda ebweru. Eyo nayo twagala kutuukayo.
0: Bannaffe, amawulire ag'obudde buno bwe gatyo bwe gagenze, sigadde nze Alex Magala, tugenda mu byamizannyo, mbaagaliza ekiro ekirungi.
4: Ako ge gabadde amawulire okuva ku ssengejjero nga gakutuusibwako Statewide Insurance Company Swico. 94.4 FM, Radio Sapientia, enkuluze y'amagezi, ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo. Radio Sapientia erungamizibwa Uganda Communications Commission, UCC.
5: Business yo terikula nga togiranze. Lwachaba ntubala angabye bakola. Anti, bakastoma baino kumanya wosangibwa, kizimbe chiwo okorera. Nokutegera chichicho baguza, obacho otunda. Norwecho gomuru unja ya galo kufuna bakastoma. Janguku Radio Sapiensi ensambia, olangena fe. Sibizibuo, okutufuna jangu nyo. Kumabukubi kunamba zino. Noti musamvu tano bili, munana muenda musamvu, mukage mumunana. Oba, plus bili tano mukaga, bili noti noti, muenda bili munana, nya bili noti. Oba tutukirile kumukutu kwa fe. Ogwa www.radiosapiencia.com. Jangola angena faba Radio Sapiencia. Toja kwe jusa.
6: Hey, nkulabo oli wano otudolo nga tekisoboka. Kisoboka, nawe okisobola. Ate n'oli akisobola.
7: Ensonga eri emu, kuzuukusa bwongo.
6: Obulamu kimu, kuzuukusa bwongo kyokka.
5: Obudde bwe buno, owuliriza omukugu mu business. Anti, buno bwe budde bw'omukozi wa kuno. Omukozi wa kuno akutuusibwako St. Cyprian High School Kyabakadde, essomero lyaffe lisangibwa Mukono mu ssaza ly'Ekereziya ery'e Lugazi.
8: Mbaniriza nnyo mu kanyumiro kano ak'okwekulaakulanya.
9: Naye bannayuganda twetaaga okuddayo ku nnono y'okubeera n'obuntu. Obuntu bulamu bwetaagisa nnyo mirimu gye tukola. Butabere na buntu bulamu. Bino byonna tubyogera nti tujja kuba tuyiwa ensaano ku mazzi. Tusooke tukomyewo obuntu n'okutya Katonda. Bwe tunaakomyawo ebintu ebyo byonna, tewali kijja tulemerera mu nsi muno. N'ebintu bitulemeredde nnyo mu nsi muno nga n'obuntu bwatuggwako ne Katonda yennyini tetumutya. Ogenda okwekanga buli otandika ekintu nga tekiriimu Katonda, tekiriimu bwetoowaze, tekiwangaala. Ekintu kyonna bw'oba oyagala kitambulire mu kkubo ettuufu, bw'oba okitandika kitandike n'obwetoowaze n'okutya Katonda. Tukozese nnyo bakadde baffe abatulambika mu nzikiriza ez'enjawulo ezinaasangwa okubateeka nnyo mirimu gyaffe gye tukola, okutuwa essaala, okutulambulako. Tulaba amafakitole mangi abantu bagalambuza ba bishopu najja n'alambula. Buli lwajja eri abakozi abo, olw'okuba nti bo bawangaala n'abantu bangi nti buli muntu afuna ekizibu oluusi agenda n'amwebuuzaako, kati ebizibu by'abantu babijjamu nnyo obubuulize. Obubuulize obwo ne babuulira ebintu ebitukwatako ate ebiyinza okukuuma bizinensi zaffe.
5: Ako kitaba kya Katonda. Omukozi wako na abadde akutuusibwako St. Cyprian High School Kyabakadde, somero ddungi eri omwana wo omulenzi n'omuwala, kubanga liri ku musingi gw'Ekereziya Katolika. Basomesa amasomo gonna aga arts and sciences. Tutumbula ebitone by'abaana nga tuyita mu music, dance and drama, kosa n'ebyemizannyo. Abasomesa baffe batendeke ng'ate baakuguka mu nkwata y'abaana. St. Cyprian High School Kyabakadde, tusomesa abaana ku O-level nga tugoberera New Curriculum kosa naba elevo. Essomero lyaffe lisangibwa Mukono mu ssaza ly'Ekereziya ery'e Lugazi. Tukubireko ku ssimu yaffe noti musanvu noti nnya musanvu nnya ssatu emu bbiri munaana, oba noti musanvu musanvu mukaaga mwenda nnya ssatu emu bbiri munaana. Tulina ne UNEB Center namba.
10: Ffe genda mu nnyakatonyesa nnyaffe amaana.

0: Kuche namnya katonye zenya fama Reggie Sapiens enkuluze ya magezi Esulo yo muziki nebye mizanyo Ben Sanje Amuola Bernard Wetuli Okulaba anti chebye mizanyo Banyumira Atenga tujitambuliza dala mubufu bwayo nga wetekeddwa okubanga etambula Bernard weliwe tugende demkuumulamu bakamu baffe nga balina bye bakyayisaawo ekyo twavudde waneno nga tulina ebisonga ze tukonyeeko ezinza okuviirako ttiimu y'eggwanga erya Bufalansa okukubwa oba okukuba ate era ne tukoona ku ttiimu y'eggwanga erya Spain okukubwa oba okukuba okukkakkana nga ttiimu y'eggwanga erya Bufalansa ekubiddwa goals 2-0 bwetyo nekitegeeza nti nno kati esigadde kulwanira kifo kya kusatu esigadde kulwanira kifo kya kusatu so nga ate yo ggwanga erya Spain lyo lyagenze oba oyagala oba toyagala dyo ekifo ekyokubiri kiri guaranteed kati dinoonya kifo kisooka
1: nenoonya kubeera nga wetewangula kikopo
0: anti ekisooka kwe kuwangula era ekikopo kubanga tewali gwe bakiwa mulala okuleka asoosi omulala mu lusoga ekikye kyakubiza eggwanga erya Bufalansa gwe walabye omupiira kiki Bufalansa yalemereddwa wa ekyamazima twagenze mu mupiira guno ng'olabira ddala eggwanga erya Bufalansa lyabadde lirina apahand oba lirina omwaganyo omunene okulaba nga ndi wangula omupiira guno okuyitawo oba kitya oba kitya nayo kakana nga bali kubye goozi bbiri
1: okutwaliza wamu ogogwa omupiira abamu basanyuka abamu ne basobola okubeera nga bati bakola ki bakaaba amaziga so olunaku olweggulo twalabyeko ku ttiimu y'abanafe abanyikiddwa nga Bufalansa obukoosi buli omu abadde atunulira bw'otunulira rwanizi ez'enjawulo ttiimu eno eya Bufalansa zezze nga ekola olabira ddala nga mu butuufu obadde ogirwetinga nga kuzimu ku ttiimu zesobola okubeera nga zitwala ekikopo era wabadde tosuubira kulaba nga Supain eno ekyali ento ekyalina abaana abato okubeera nga batyo bakola ki nga bakubwa oba nga ebakuba okutwaliza wamu naye ze okulaba okwange nti Supain okutwaliza wamu nayo yazze nga tosobola kubeera nga bw'otyo ogirulinga autukozi tuli mu kwogera nti Supain eri emu ku ttiimu zeziyani beaten oba eriyani beaten okutwaliza wamu ate nga ye ttiimu ezimu ku zikyasi ez'okubeerawo ekyo zizibira waneeno mu FIFA World Cup owa 2026 kozi bw'otunuulira nti yakakosedinga egoole mu yokayoka mu tournament eno eya 2026 atenga of course mu kaseera kano era bageze unbeaten empira 3-7 nga ovudde ku ziri eri eza international friendlies ziri eri eza euros ezani wonna wogata mu mugate but consecutively empira 3-7 era eno tournament era mwe bamenyedde ne record gye bali bateekawo wakati wa 2-7-2-9 okutwaliza mu bali bageze empira 3-5 nga bote bawa ngula so nga tebakubwa so season eno yenyini gye bakoze kati bakaba yisa mpira ebiri joka okutwaliza mu tebali unbeaten kasazino mpira 3-7 so bojja mu timu ne yabo Supain bojitunulira nti yaze nayo nga teri underdog okutwaliza mu naye nsubira nti maybe style of play ya Supain okutwaliza mu gye bakoze okutwala ku timu yabana pamanyikidwa konga abafalansa basoze kubera nga bwatyo bamenyamenya makati ne basobola kubera nga bwatyo bagayitamu kozi bw'otunuulira amakati gabana famanyikiddwako nga bano abasupaana bw'otunuulira lodri oyo nga ayimiridde awo mu makati ekituufu kiri nti tosobola kubeera nga bw'otyo omululinga autu kozi era y'omu ku baasobola okubeera nga bwatyo bayambako banafe bamanyikiddwako nga Basupain okuwangula euros owa 2022 nga kwotese ne musajja mukulu yamanyikiddwako nga lodri yegwe mwenyini gwe nimukwogerako najja n'ayambako Manchester City era mu sizoni eyo yennyini we yayakira ennyo n'asobola okubeera nga agiyambako okuwangula Premier League era olabira ddala nti ne sizoni ewedde ku kirabu ye eya Manchester City nti bwe yafunyemu obuvune Manchester City eyo yennyini gy'olaba yazze nesebengera mu mpiira egikola ki egisembayo neva ku kikopo newe omwaganya kompyuta waayo wasana okusobola okubeera nga bwati akola ki nga ayitawo naye ate tutunuulira of course nkuwadde nti omusajja oyo ali unbeaten era takosidinga mangu goolo okutwaliza mu wanku badde abadde talina muteebi owantoma ali awo gw'osobola okubeera bw'otyo otunuulirako wakoze ebiseera bino badde balumbisa mikero njawulo oyaza bal yabadatero kubera bwati abalumbisa abalumbira nate tusola kumukompera lingana mawanga malala nga egwanga lya bana famanyikira ko nga abagentina baina musajja mkulu amanyikira ko nga Messi yeba mwogerako everywhere koze era bwotuka ne timu yabada samba nayo nti baina Kylian Mbappe baina na Osimani Odembele nti bo bamanya ate bo babade ba musingako but Spain nti okoyira wamu okwa midfield nga kwote sene kisenge kyabayambye ko nyokozi choche basoso okola kubera nga webatiyo bajja bufaransa kubawa kumenya menya midfield ya France okutwalizamu nga basobola okwera bajiitamu era yiyo pressure yabaddewe nnyo ne tulaba ne musajja mukulu Saliba nga yaluwadde deni awo badafa manyikidwa nga bafaransa ne batandika okwegula obono wa manezi tandika okunywa golo zibiri nga bazi kuba bufaransa yebera great conceding okutwalizawamu so busupana tujiwa credit but era siro credit yabadde jigwanide yaze nga eri unbeaten atenga zeze mu kutimu zi ezisobola okubera bwetyo zi defending omupira olaba ku goals yezinywe de waneno mu FIFA World Cup 2022 mukaga nga gwenga timu empira jonaje wakasamba wakakonsidinga goal emu ekitufu kiri nti oba muzibizi mulunji yes
0: then yebadde bufaransa obigase wamu bufaransa okukuba obunafu bwayo bwajjidde asonga tene gwange lya Spain amanyi gayo we gayo lekeza yuwe gayo lekedde ngo tulaza makati yes naye ne wings za gwange ne lya bufaransa nazo zabadde nunji manya
1: eza Spain
0: Spain zaba denunji abavubuka bombiriri bazanye bulunji abagwange lya Spain kubanga otunulira omvubuka Lamine Yamal akosane Alex Baena ngeri jiji basambye yes batu sechera Baena ne bamujjamu ne basobola okubera nga bayingizamu yabadde Lorente yes so naye era wamulabye era engeri gye yabadde asambamu
1: flexible
0: yes gwe bayingiza so naye
1: olaba bwobeera na makati amalungi of course departments eri mu maaso n'eri emabega ejireetera okubeera ngu eti ekola bulungi cause buli bwonafuwagana amakati manya nti mu maaso gwoteseyo nga strike oba deep nine ayinza obutafuna mipiira obulungi ate gundi midfield of course era still bweba nga si nungi empiira gipereetinga through ne gituuka mu defense era kino tende kisenge kyabanafu abamanyikidwa ko nga ba Spain okubeera abalungi ngolabira dada nti Marco Chuchuela naye abeerawo nnyo Emerick Lopate naye abeerawo nnyo Pau Kubasi naye abeerawo nnyo mulaba nga kituufu ina contribution jatese kuki sawe okutwaliza awamu era nzengenda kulemera kwekyo okugamba nti zezimu ku nsonga gana makati zezimu ku nsonga ezirettedde defense yabanafu abamanyikidwa ko nga ba Spain okulabika obulungi kati nga abanafu abafalansa babade mazo kubaso byako ngatapa kyasobola kupete tretinga through ba Osimhen Dembele bo bazikide Kylian Mbappe bazikide tosobola kubeeranga osobola okulwanisa defense yenu okutuuka actually ku goalkeeper Unai Simon of course era ne Unai Simon naye aina kisenge kirungi ate naye mulungi okutwaliza mu tusobola kumuletinga na ba goalkeepers abalala
0: Unai Simon wotukira kuba David Raya
1: yes
0: entebe kitegeezo oli mulungi ate abadde consistent okuvira ddala empaka lwe zaatandika kubanga era tulabyeko kabavubukaawo abatandika omupiira nga era balungi season ebatambulidde bulungi nga kuludda olwa Bufaransa twalaba Dure Desire Dure kutimye gwange lya Bufaransa omupiira ogwasooka ogwa Senegal yaguzannya naate emipiira egyaddako era ebayingiza bakola olabira ddala nti no pecking order yagivaamu so ng'ate era babadde nga batunka ku ttiimu yaabwe eya PSG naye era ku ttiimu ya Bufaransa amulaba nti neera bakatebe ne ku ttiimu ya Spain ye kwennyini twalabye era nga wabiriwo enkyukakyukaawo ezikolebwa kubanga abavubuka okuli Pedri yaliwo yakuba yatandika omupiira guno sizoni ng'etandika naye era twamulabye ng'era bamukuba entebe abalorente tetubalabye ko kumpi almost ne era olaba nti waliwo enamba ezize ezatandikisa ezina abazitandikiramu okakkana gye tukomekera nga bikyuse
1: so wabaddewo lack of consistency ekitabadde ate ku busupaana wano
0: naye ku goalkeeper Spain ye okuvira ddala we gwatandika alaze nti no tayina gap yonna gy'awadde David Raya kuyingira kisasonga ate era nebaleeta David Raya olaba nti era Spain ebadde teyina kyekyusiza esigaza goalkeeper songa ate ne mupiira guno era Yamal tournament ebadde tenamutambulira bulungi okuva lwe yatandika naye ate omupiira guno yalaze nti muzannyi wa njawulo yayimiriddeko ttiimu yamuyimiriddeko nnyo yabadde akola ebyenjawulo
1: oyo omulabira ddala kuva ku ttiimu ye eya Barcelona okutwaliza awamu nti akyali mwana muto naye ate olabira ddala nti Barcelona ebiseera ebisinga eba eyimiridde ku ye Barcelona okusobola okubeera ngu etyo efuna obuwanguzi era Yamal aba tali ku kisaawe buli omu atandika okubuuza Yamal wa gyali era asobola okubeera ngu atyo annyonnyola nsonga ki lwaki takoze ki lwaki tasambye omupiira gw'olwo olunaku naye ate tujjukira bulungi comments za musajja mukulu ono amanyikiddwako nga Yamal ze yakola naddala we baali bagenda okusisinkana kirabu ya amanyikiddwako nga abapa Chugo yagamba oluvannyuma lwa Cristiano Ronaldo okuva n'akakasa n'agamba nti nze ekikopo ngenda kubeera nga bwetyo nnyinyuka nakyo Yamal n'agamba for us on my side this is the beginning I want to show you that I'm the best player on earth so ekitegereza naye alina etafali yali mu kuzimba nga ye Yamal mu generation ye yakola ki ejja oluvannyuma lw'abavubuka bano nga Lionel Messi ne musajja mukulu Cristiano Ronaldo nti bo tuli mugezaako kubeera ngu tukola ki tubasibula yes Yamal alina moste gye bali mu kumuzimba mwe muli mu ndomo naye kyayagala okubeera so nsuubira nti bw'aba ateesewo kagundi bw'aba ateesewo ka performance kano tasobola kubeera bwetyo tukyewuunya ate ng'oli mu ttiimu enungi emanyikiddwako nga eya Spain nga kwotesa n'omutendesi wa Spain okutwaliza wamu aludde nnyo n'abavubuka bano nti ababuildings ekimala tabatandiseeko nti oba lunaku lwa leero oba lunaku lwa jjo oba mwaka oguwedde abadde atambula nabo so amanyi ani asobola okubeera bwati asamye yesonga lwaki yalemezaamu n'agamba wankubadde waliwo criticism ez'amaanyi ezigamba nti Unai Simon lwaki musuusaayo nendeka David Raya yagamba I know the reason behind ekitegeeza ye ng'omutendesi yagamba tubimulekere amanyi ensonga eri emabeganga ye tactician so abavubuka be abamanyi aina ekyo kyali mu kuzimba era of course wekataligirya busupaana tuyinza okumulaba ng'omuwanguzi wa sizoni eno wankubadde tezinagwa
0: okay maze n'okulangirira omuwanguzi Bungereza egenda kubeera ng'ezannya Argentina ekiro ky'olunaku olwolwaleero Bungereza egenda kuzannya Argentina bw'obeera otunuulidde nti mu tournament eno Bungereza yakateeba goozi 13 so nga ate Argentina yakateeba goozi 17 kitegeeza Argentina nteebi kati Bungereza egenda sisinkana Argentina nteebi we want to nabo asiba nabo batebi nenga obere tunuli de mpira esatu ejisembye yunga bisisinkana Bungereza kuba Argentina agozi 3 ku 2 gwano guno gwali gwa mukwano ngina kuzo mwezi 11 November omwaka gwa 2025 babadde tebaddanga mu kwesisinkana wantu wonna lwebasemba okwesamba kitegeeza gye myaka 20 mugumu gye bamaze nga tebesisinkana walala wonna so nga ate mu FIFA World Cup ebasemba okubeera nga besamba mu World Cup wa 2022 era Bungereza ng'ennaku z'omwezi 7 June w'omwaka ogwo yakubba eggwanga erya Argentina goal 1-0 so nga ate waliwo era n'omupiira gw'omukwano gwe baali basambye mu 2020 zennyini baakola maliri 2-2 ng'ennaku z'omwezi 2 February w'omwaka ogwo 2020 2000 gwagwa maliri 0-0 nga tebeetebe kitegeeza ti emipiira esatu egisembye Bungereza erinamu winizi 2 n'amaliri ga mulundi gumu Argentina teyina naye jukira World Cup eno esabula Argentina era yasembayo mulozaako ye Switzerland yakuba goozi 3-1 nga ne Misiri gwe twali tusibyeko akawero nga ffe Abafirika akawuzi bamukwata ne bamukuba goozi 3 ate nga yali asoose okuba goozi 2
2: Nene ba mbe mabigani mbagoze satu. Sa, mpira gulwale logo subira gugwa gutia.
1: Argentino ya semba yu kubira abuete ya sinkana nebana faba, ajabana faba switi zitandi. Ndoroza kumukuzi okula unile wede, baba kuba satu emu. Den, bana faba nyikidua konga bangereza, baba sinkana nowe, guwasa ulokula abuete ya gugwa biri emu. Ngabungereza akozechi, ngabungereza aguwangu de. Na yate, tuli mkugira kumupira, kugwebi ya fayo, oguli nako, akakuku eranga nako ke kwata kuchi ke kwata ku mpira cause tujja mpira guno alunako olwalero bungereza yasemba yo kubera ngwe tie samba finali wemba sera bidde emyaka nga amakumi ana ejisembye ye mabege yo lokumi bimulwenda nkaga mumu kaga okulwaliza ama so banafe abangereza bali ba singana ne club ya banafe ne timu ya banafe amayikidwa kwa ba Germany olwali mpira kukuwa bili bili walili mu chenda then kugenda mu penalties dali integekeza gwa 5-2 nga Bungereza estukide mu chikopo naye tebagenda kubera abantu basinkana bana famanyi kidwa konga abagentina Argentina gwe tuogerako ono defending champions yasembayo kubera bwati ya chiwangula walire mukata emyaka ena egisembye yo emabega so mpira kujja kuba muzibu nnyo okutwaliza awamu naye ate kina asizira Thomas Tuchel avudde yatyo kubera nga bwatyo alonda timu ye cause amanyi okuleta sibaji bagundi ba Stones bebali mabegawo walire wasinali taba madwe kibi nebaso ulo kuwela batu wamu kubile chikopo na yato genda kuwela watu osinka na timu ya wana famanyi kidua konga aba Argentina aba ina swame Ronaldo Messi singa onore tu msaji alisiro wangu bada itaka experience ya manyi kidua konga John Stones bayi nizobu tamu sobi yako hecho chibuzo zi achirita of course ne wali mkumi bili etano bana haba bili betuwa gira kubaso ulo kuwela batu basi singa na kuzi mpira kwa wali kwa friendile waini rundi ne Michael Balak yari Michael Kariki basu ulo kuwela batu wangula ngira stilu abungereza ya kozechi. So, ebya faya ebiwerako, bila gira delante bungereza, ali favorite, but stilu mpira simu angunyo, hati adino tunuli la nebungereza, kari yaka kuku kenjo gedeko, keso kwa ya ugamba ko, kozo mpira gwenjo gira guwaka kuku, wali wo, mlukumuru enda chinana mumu kaga, Diego Armando Maradona, boya sobo lo kubira ngabuati, akuba abangereza, banonaba jamu chikopo, of course, mpira guno, gwalinga ogwo mtu evwa zaite nza kola chi zalite zina jawo nayo mpiro go yakutelesa mukono
2: Uliokolete za babu walio zaalidwa
1: yakajira ku 23 zaite zina nae
2: neval tena weza miaka je 2 omuteka mu ntalo zilie zedda
1: So, mulukumi mulu wenda chinara mumu kaga abangereza bavayo nga bakolachi nga bakifuwa mungombi omusaji abajja mu kikopo ngompira kuteve sezachi mukono so, no unako uwarilo ndabijako nevi gambi wade vitinga na kugundi au kumikutu ejenja ulu nga abangereza buliomu wali okuvira dala kubwa wagizi bali mkwesu ngampira kwa unako uwarilo nga bagambu unako uwarilo tulino kolachi tulina okuguba jamu na ye, subira ntira stilu bungereza bali favorites okusobera okubira abate wangu mpira gwe luna ku lwalero.
2: Okay, tugenda kujja joli otubulira mpira guno gusubira otya. Tugenda kujja joli otubulira mpira guno gusubira otya. Bungereza line up zo zisobodde okubera nga zifuluma baina Pinkford mu goal, Yemtsiroche, Richard Jameson omusajja wa club ya John Stones mwali ne Magweki gwei mwali ne Spence. Hawe wali yao mudifense mbibagendo kakubao. So nga ate wakati waliwo Declan Rice ne Elliot Anderson. Biba kubechinya. Ate Rogers, Morgan Rogers, bamulese katichite geza. Nti noni madweka atandikide kuntele. Judy Bellingham na ekwali ne Anthony Gordon kosane Harry Kane. Ate ku team squad ya Argentina, Emiliano Martinez atandise. Molina, Romero, Lisandro Martinez ne Tagliafico bebali mu defense nga te Simeone Paredes ne Enzo Fernandez bebali wakati ne McAllister songa te Lionel Messi ne Julian Alvarez beba genze maso nokubelanga baba kulembeza banonye amagolo temuva tugenda kubelanga tukoma tujeje muli na muli ya malamanji tuchaina byetogerako.
3: business yoterikula nga tojiranze lwaki abantu balanga bye bakola anti ba customer bayina okumanya w'osangibwa kizimbe kiwo okolera n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda n'olwekyo gwe omulungi ayagala okufuna ba customer jangu ku Radio Sapiensi ensambya olange naffe si bizibu okutufuna jangu nnyo kuba bukubi ku namba zino noti 752 897 6 8 oba plus 2 5 6 2 0 0 9 2 8 oba tutuukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiensia.com jangu olange naffe aba Radio Sapiensia tojja kwejjusa.

0: webale kutuuliriza.
1: Ya radio tabiensia enkuluze ya magesi.
2: Mbade mbuza monsinya George William Olubega mumuli de walinga tutandika nga agamba abavubuka bali mu kuzanya zaala, bali mu ludo, bali mu betingi, bali mu kunywa mwenge. Bannange mwitaba mutya ensijeraga mukyogera kochi woli awo nawo abavubuka bwe beyisa bwe batyo oba wa magezi ki? Mbade njagala mumpe ku magezi tusalire wamu amagezi. Ya gamba eri gyabeera bwalaba bwe beyisa. Neka akati we woli obalowo otya kiki ekyandikoleddwa? Ate nga mwabo bwetulaba abangi ababeera mu ebyo, munnange baba bayivu abavubuka basomye naye ate bwe basoma olugira nga badda mu bintu ebibabuzaabuza. Nenda ba wano pade agenda n'agamba abantu wano nti basibe akapapula, naye n'agamba nti tokwata sente ze za capital n'oziteeka mu kapapula, tokwata sente ze za fees n'oziteeka mu kapapula, tokwata sente z'okulabirira waka n'ozisa mu kapapula. Nefuna oba olukumi olufiseewo olwo ye bw'akugamba nti luteekemu, olwo lw'owulira nga terukulume naye tofuula zaala bizinensi, bwe kiti bw'akugamba tomufuula bizinensi n'ogamba gwe mulimu, awo oba owedde. So Lubega kati ye ekyalaze abavubuka.

baba bayivu kakati kitegezo olina kuweerera nekwe bonaba nga olimu ebyo tolina wejja kuweerera bino byetwogerako ebya emizannyo nga bya Kampala Vicariate nga bwava okutubuulira ssaabavubuka w'emulago era kizibu okumusangayo omuvubuka ng'abeenyizeemu nga ali mu ebyo byakunywa kugangayira kukola ki ebyo kubanga bino bigatta abavubuka ne bafunamu n'okubuulirirwa ne bawaŋŋana amagezi okwezimba abavubuka mbasaba mugende mubeereko ne bannammwe ababagattako tobeera nnyo n'abantu batakugattako atakugattako beera n'abantu abakuwa ku magezi nti kito ky'okoze nno olaba nti kikyamu si kituufu si kirungi beerako n'abantu abakuwabula beerako n'omuntu akugamba nti eno nsobi oyo akugamba nti genda osiibe mu kibanda kya zaala aba akukotogedde kubanga kolina konna ojja kukasaasaanya ojja kukalya okasinge nayo n'enju ogisingeyo naye onagamba nti genda okole ebyo by'oliko bikyamu gw'oba osinga okwagala ekizibu nti mukyawa nnyo ababuulira ebituufu era ebyandibagasseeko ne mwagala ababawabya bw'ofunayo munno bwe mukuba ennyo amatatu ne mugakkuba ne obudde ne bukya ne mugavuunula waliyo abagamba mu bo ssaawa bbiri ng'akatabo k'amatatu ako kakaddiye nga bagenda banona akalala nga ebizinesi naye nga kiki ekibatuusaawo ne bamukuba n'empale ne zikutuka ne bakola ki ne bamukuba n'empale ne zikutuka ne bamukuba n'ajjamu n'olutalo n'alwana n'owulira nti beekubya amacupa n'owulira nti oli bamuwambyeko kino kati ebyo so ebintu ebyo abavubuka mubiveemu waakiri mujje mwegatte n'ebannammwe mu apostolates postulates zena zijja bawa mujja kufunamu opportunities kati wano wetugenda mu youth convention egenda okubeerayo mu December okuva nga 7 paka 14 wagenda kubaawo abafuna emirimu kati wandibadde watandise dda okuyiiya nze nfunye ntya mu convention eno egenda okubeerayo okumala wiiki nnamba ng'abavubuka okuva mu Uganda yonna weebali wano ensambya mu Kampala nze nkoze ntyo kifunamu ekyo kiwandibadde opulaninga kati nga kyotadde mbwongo nkoze ntya kaŋŋende mu miitingi zaabwe mbabuulire nti bannange nange nsobola okukola kino baŋŋambe nti tuukirira gundi yanaakuyamba emipiira bagenda gisamba gwe si mipiira gyokka emizannyo gyonna gwe okoze otya okulaba nti naawe weeragawo nti naage wendi mu mizannyo gino nsobola okubaamu nsobola okubaamu mu mizannyo gino nange nendagako omanyi otya kubanga aba scouts babaawo nga bagizannyaawo oli ayagala abazannya ludo ajja kubaawo oli ayagala abazannya omupiira ajja kubaawo oli ayagala abazannya volleyball oba basketball ajja kubaawo kaakati wesange nti bano bazze kuzannyira ku levo ya saza oba ya vicariate n'oyo ku vicariate bagenda balondamu bafune emirimu oluusi omwana abadde tannamaliriza na campus bamuweerere oluusi yamaliriza naye omulimu nga gukyabuze oli ajja mubuuza naye gwe okola mulimu ki nti sirina naye nkola ki sirina naye nga nasoma kino olaba nasoma kino oba nnina wenjiyizaako naye nga nasoma kino ojja kwesanga ng'omuntu afuniddemu omukisa mu zino enkuŋŋaana z'abavubuka ezo mipiira egyo egigenda okubeerawo emipiira egyo egigenda okubeerawo then ne olukuŋŋaana lw'abavubuka olwo oluli omu December olw'abavubuka olwa Uganda yonna ebintu ebyo tuyige okubala abavubuka tuyige okubala okay.

0: Alright, wabali nyogwe na jekumideko chenda mnyakito nye senya Radio Sapiencia katimba kabia misanyo tuchatambla ne 22bet ingabuli jogula u account osolo kuperango siba ne 22bet changunyo kuperango gula u account genda msimu yo wagenda ku internet uja kuperango tekam 22bet.ug website ya fe uja kuperango jau kusimu yo genda wali chikambo register chinyi game Juzambi ya bakusaba okuli amanyago nini namba yo enamba ye simu kati wali awagenda promo code oja kubera ngo tekao akatimba awagenda promo code oja kubera ngo tekao akatimba then nyiga mu kigambo register oja kubera ngo yiga 22bet ensonga zona ziberenga zitambula tunaweza abiri mwetandu kiziba kubera ngo siba chukana wasiba bera ngo siba n'obuvunaanyizibwa asiba bera ngo siba n'obuvunaanyizibwa ensonga zonna zibiringa zitambula nga bwe zirina okubeera nga zitambula kale bwe tokyatambula katimba kabya mizannyo oline pade siruma gombebezi tukyabe bera mpola mpola ne 22bet nga bwe tambula gwe gulawo account ensonga zonna obeere nga ozitambuza ate era obeere nga owangula ne 22bet naye ekiro kya leero simanyi oba kinaasoboka abaana bapika agamba atya Kiyemba Ramadhan ekibuli angambye ombebe zinkutidde hey bino bye muwoza simanyi ona agenda kukola ati gwe goberera ombebezi oberenga ekintu okikuba goberera ombebezi oberenga ekintu okikuba omungereza Mungereza abakubye ekimmoni abasinga wadde balowooza nnyo nti Bungereza egenda kubeera ng'egenda mu final ya World Cup. Naye eyabadde agoberedde ombebezi nabagambye nze sooka ogulewo akawunti wali ku 22bet obeere ng'osiba kasita obeera nga olina smartphone genda ogenda ku internet ojja kubeera ng'oteekamu 22bet.ug website yaffe ejja kubeera ng'ejjawo ku ssimu yo Gende wali ekigambo register chinyi game. Juzambi eba kusaba okuli amanyago. Nini namba yo. Namba ye simu. Kati wali awagenda promo code. Oja kubera ngo tekao akatimba. Awagenda promo code. Oja kubera ngo tekao akatimba. Then nyiga mu kigambo register. Oja kubera ngo wika 22bet. Ensonga zona zibirenga zitambula mubirenga bitambula basanya vacho games kweziri atesiga bila dala kasente gwe ayagala okwera ngulumba vacho games ona ngabo bebezi ka abieta ko wotu ni dasibu gwe alumba ka avieta kalumbe ku 22bet obipiri gwe kalumbe ku 22bet obipiri vacho games kweziri ja kubira ngo tambula ampola naye bino bye bayita mbu mupiira mbu simanya omupiira guno guli bwe guti ne bwe guti kasito uli anga gamba akalenza akandi munda kangabe bwe kati manya kasito uli ombebe singa gamba akalenza akandi munda kangambe bwe kati au manya nti wali gumite au manya nti wali gumite by the way Bungereza ebadde tetera kubeera ng'ekubwa nnyo mu semifaino ndowooza emirundi gyebadde ekubiddwa ng'oggyeko World Cup ya 1996 World Cup ya 1996 Bungereza baagiwangula mu faino gaakuba ttiimu egwanga erya West Germany naye ng'oggyeko 1996 Bungereza baali takubwa nnyo naye n'okutuuka wadde tetuukawo okutuuka mu semifaino naberanga akubwa World Cup jens jukira omungereza ngo jeko World Cup yankaga mukaga giyakubirwa mu semifaino oba mu knockout na wanduka nibimulemo okuberanga ayitawo yali Italia 90 World Cup yali Italia 90 awuludenga mugubira akapira munyi Italia 90 yatambula no n'abantu okubeeranga bambala obupale obumpi Italia ya 90 yaleeta obupale obumpi bumutema buli twali wisewo omutema mbidde n'esi bumutema mbidde obupalo obumpi bwa Italia 90 ba sembatele una dizana bwe baya ambalanga mu myaka eyo mu 1990 kati Italia 90 omungereza bwe yagenda mu knockout timu ye gwange ya Belgium jia jam nabiranga yeyongirayo kakati mu Italia 90 ye World Cup omungereza jia lemerere okubira nga agenda mu final wadenga yali ero bungereza yali erowoze banyonti agenda kubira nga ezanya final wadenga yali erowoze banyo tegenda kubira nga ezanya final byagaana kwanga Italia 90 final yali wakati wa timu egwange ya West Germany ne gwange ya Argentina kati omungereza yajjanga omulaba wakubye kati wachi kubye kino buli muna lowoza omungereza agenda mu final semifaina ya soka Argentina ne kuba timu ekwange eria Italy mu semifaina egolu zali nya ku 3 mu penalties ekikumi mu abiri gwagende emwemu kati omungereza na jamba asamba West Germany nga buli muntu yena lowoza nti bungereza egira kupera nga eitawo egende mu final ebiseera ebyo bungereza bali wansi wa Bob Robson yali abatendeka Germany nga wali wansi wa Franz Beckenbauer yali omutendesi waabwe England yaba Peter Shilton Mark Wright abasambi nga Stuart Peace Chris Waddu David Pratt Paul Goskin Gary Lineker n'abasambi abalala mu Italia 90 ngo mungereza ali gumite na yebwe yasanga egwanga lya Germany ebyo ebiseera bali wansi wa Franz Beckenbauer ne bakaluba era okukakana nga bungereza ewanduse omujamani n'amuwandula mu semifinal in fact emirundi esatu bungereza gyesibye okubeera nga ewanduka mu semifinal za World Cup ngojjeko World Cup ya nkaga mukaga bwe batuka mu final ne bagiwangula World Cup yadda ko kupira nga batuka mu semifinal ne bali merirwa yali Italia 90 World Cup ya 1990 World Cup ya 1990 mungereza ne bigana ne bigugubira ddala kakati Italia 90 bwe mara okubeera nga balemerera bajja mu World Cup ya 1990 bajja mu World Cup ya 2018 kwanga ye mukwezi wa World Cup era bungereza zali ekozeemu bulungi nga bulabe eno World Cup ya 2018 mu Italia 90 bali mu okubeera nga bayitawo 2018 bakomawo nga bali gumite era bwe bagenda mu knockout Abangereza ne batuuka mu semifaino kwanga ye semifaino eya 2018 yali World Cup yali Russia bungereza yatuuka ne gwanga erya Belgium then France netuuka mu semifaino ne gwanga erya erya Bungereza bazanya egwanga lya Croatia France nebera ngezanya egwanga erya Belgium France ne kuba Belgium ekole yali mukubwerere kati semifinal yoku biri Bungereza Croatia ne mukubira mu extra time gwagwa biriyemu ya de Trippier yali atebi Croatia yajja Mandi Suzuki ne Ivan Perisic ne bajja ne babiranga batiba Bungereza na abiranga akubwa era nagira okulwanira ekyokusatu nga bwe yakirwanira kati wajja okulwanira ekyokusatu timu egwanga erya Belgium ne mukuba biri bwerere ne kigaana kakati olunaku olwaleero gwe gubadde omulundi ogwokusatu mu byafaayo Bungereza okubeera nga etuuka mu semifaino eza World Cup n'erimu okuyitawo mu Italia 90 bali merere okubeera nga bayitawo World Cup ya 2018 bali merere okuyitawo neenu omulundi gwokka mwaigi emirundi ena gye basimbye okubeera nga batuuka mu semifaino yuwodi kapu ya nkaga mukaga au wahitao ni waji wangu niri lobi karubi lirobi karubi nibirangi sigara so yembere yo ngawe sifudu kupirangi tambla kusaidie yo erigwe nangu vire mbepesi nubirango tambla bulichimune chibiranga chitambla ngabu chino kupiranga chitambla kare wetu wetu kendo kupiranga tambla gina kukodi yobirengo fina kumipira gina kutuentu beti yobirengo siba bobo siba siba na bufunanyi siba atana weza avili mwetanto kiziba kupirango siba nyigasta bibiri kubina msambu sita bisatu mwenye hashu wubo itauja kunyigasta bibiri kubina msambu sita bisatu mwenye hashu tubepiri tube piri kusita vibiri kuna msambu sita bisatu mwenye hashi njagalo ufune kumipira gina kutuentu beti oberengo siwa sibisa bufunanyi siwa atanawe sabiri mwetanto krizi wa kuwera ngu siwa tujeyo kati mkugambie ntade oli CTM ye alebadi yentade kudoketi njagalo gende kudoketi oberengo ufuna alebadi gina kutuentu beti oberengo siwa jijiyo kati alibari jitade kudoketi gendo verengo jifuna kusita viviri kuna msambu sita bisatu mwenye hashu wubo itauja kunyigasta viviri kuna msambu sita bisatu mwenye hashu tubebere kusita viviri kuna msambu sita bisatu mwenye hashu oyogwa ito mbebe zinkugambie mbade wanoneba gambo mungereza alitari hei wewe wanangambie mbebezi akakalenza akakulimunda wajito kanja zika sija kakuwa hei kalenza kandimunda kasita kagambie umungereza bagenda mukuwa ni mba gamba wana kalenzika ngawa umungereza agenda kupera nga akubwa ni mba gamba kalenzika ngawa umungereza agenda kupera nga akubwa nize nga ba prediction isi mwaudi kapu inu nize nzikawa na mba gamba ko Omufalansa bigenda kubera webiti after extra time ne bungereza yinyini ngeita wali round of kukota file ne bagamba ko mungereza kuja kugera mu extra time ira bwechali kati akakalenza kandi munda sewo tekamala gagenda kali gumite omanyimba gamba nyogwe gopopo uliranga oyagala kusinga mbebezi predictinga mipira manyi mwero gombo za nyo simanya mbebezi waliwona ajigaba simanya kweza manyichi gwe mulete zina gamba gwe gobera ngolizo mbebezi genda ono nye boroza abasingo jigaba none ya predictinga gwa bungereza unanswe gwangiri ya gana Bungereza tegenda kuba Ghana bonna baleete tibi zonna okwetolensi yonna oba eggwanga Uganda zonna ziberera yivu kati tulabe akwesaaga amaanyi nga bwe yerowooza nango mbebeza predicting ejange tulabe gwe baleete tutule ku seedi agambe guno gugwa bweguti nange ngambe gugwa bweguti agambe guno gwa maliri mugambe ono bagenda mu bemu zero kati gwe baleti basajja bo bewe panka nabo baleti obiringa ukifuo kiza munda so gwe bayitombe bezi gera kodi obiringo fina ku mipira gena ku 22 beti obiringo siba bobo siba napuvunanyizwa atana weza abiri mwetanto kizwa kupera ngo siba kusita bibiri 15 sita bisatu mwenye hashi neda sewanka mbe chengira gwe bakwate basajja bogambe umbebezi banombo simanya bakagaba tutule kupano buli omata ndiko gaba imipira tugambe guno gugenda wano tujirinde jikwe tutule tugambe guno guwedde gutya era ono yaguyisa atya the way nesunga yoko unakolo kana kaleza kandi munda kano hey ulira karumba ingira njine kagamba bungereza ategulwa bakumukuba muramba ni wagumukuba gwe bakunganye bonna tutule ku pano ugambe aha final ya World Cup Argentina ne Spain buli omwasonge wasonga kati ne obokozesa manji buli omwasonge bwasonga tulabe ani agenda okubeera nga predicting ompira ogukwate bito wetu alikikozi mu World Cup final eno tivi zona zikungane ombebezi atule wali agambe ogwange gugenda awo nomala naye ayogere prediction ye kati tulinde tulabe ani agenda okubeera nga akwasa bino sibanyambo muli mu science simanya ate omubebezi waliwo abalina nedda nedda gwe bakunganye tubakunganye bonna wa minister wa gwani asobola okunganya minister wa gwani alina musajja we gwe yali yeesiga mu predicting emipiira nabeera nga buli wakubira omubebezi ng'omubebezi kyayogera kyekitambula minister wa gwani bwaitawe tetujja kugenda wala buli weyankubiranga agamba omubebezi niwano ne musajja wo agamba gugenda weeguti mugamba nedda guli guti era kirabika byagenda okukomekkerezibwa nga omusajja ameggeddwa sekuga bakunganye bonna tuteekewo kamera buli omu ategeba gambe be bana abasinga okugaba empira mu Uganda ogamba omubebezi omubebezi guno gugwa gutya na buli omu omubuuze tugulinde guzanye minisita wa gwani alina omusajja gwe kyaliwe sijja mwogera linnya alina kyaliwe gwe yaŋŋamba nga omubebezi byayogera singa buli omu alya ssente naye twapulidictingako empiira ebiri gyokka nga ye ayogera kirala nange njogera kirala ng'ayogera kirala nange njogera kirala ate nga kinjogera kyekikwata nga kinjogera kyekikwata emirundi ebiri egy'enjawulo ate ku lw'omukaaga kenzije nga bukyali manyi olw'omukaaga ku makya mbeerawo wano ne tubeera nga tutambuza ensonga minisita wa gwani yankubira nga n'agamba omusajja agambye omubebezi kyagambye singa buli muntu alya ssente ate kugenda okugwa gugweredde ku saidi ndala kaakati genda bawayo olunaku lumu tukoleka platifoomu tubeerewo kamera ziyimirire buli omu apuridictinga omupiira mwawule abalenzi ku basajja akuba ebbali ng'oyo agobwa oyagira ate gugenda kugwa bwe guti ng'oyo afumuulwa we mutyo mugenda okubeera nga mwawula abalenzi ku basajja ate mubeere nga muli ku ssente naddala mu abasiba empiira kale ku doketi ntaddeko omupiira gumu gwokka ntaddeko pakeji emu yokka ye pakeji eya alebadi genda obeere ng'ogifuna genda ku 22 obeere ng'osiba bw'oba osibasiba nobuvunaanyizibwa ate nawe esaa 25 okkirizibwa kubeera ng'osiba ojja kunyiga sita 217634#. Nyiga sita 217634#. Agamba atya musajja wange segwanyi mwe muwakunganye obagambe tutuule wali buli omu aguyite kyaguyita guzanye tugulinde gugwe kati twawule abalenzi ku basajja tumanye ani ategeera akapapula wanyi waliwo newana abasawo ab'ekinnansi agamba nze simanya nsobola okuwa akapapula n'olya bonna ne mbaleeta mubaleeta oli omubebezi ani gwe twekuŋŋaanye fenna kamera zitunulewo tugambe kakati yessaawa y'okuyita omupiira wanyi weŋŋambye obungereza bagenda muwandula mu World Cup bangi abansiitidde emesaji ne bagamba omubebezi weepanka omanyi bungereza badde n'abawagizi bangi engeri abasinga gye bagoberera Premier League bagamba omungereza ali ttale Argentina egenda kumuwangula te mutwala ne mwekiswa time kyo nkyogedde wano akawungeezi ne bagamba tegenda na mutwala mwekiswa time era temututte ensonga ziggweredde mu kyenda ebisaniya by'omubebezi byerya byateze kakati njagala tufuneyo olunaku tivizitege bagambe ani asingo gaba kapapula obo gaba mpire jiwangula oba wana basawa abechi nasi simanyono ani bonna mbaleete mbateke kupano tugabe tulabe ani asingo gaba yakuli ombebezi kasita kugama nti akalenza akandi munda kangambye bwe kati omanya kya tugenda kubira nga luchikuba mbiranga wegenda kubira nga etambula kale njagala kubira nga ngira mukumula muko then bwe tudda tugenda kubira nga tuyita mu nsongezi mukwezo kubye misanyo ezitambudde genda ku kodi oberenga ofuna omupiira kugambye ntaddeyo omupiira gumu guli ku alebadi genda oberenga ogufuna genda wali ku ntu beti oberenga osiba bobo osiba siba na buvunanyisibwa atana we sabiri mwe tanto kezi bakubira nga osiba kusita bibiri kumi na musanvu sita bisatu munya hashi Hey, sema jalo na dizana. Gwe mubaleti, gwe mwesika, mbono, simaya jajani, agugaba, agabe mipira, mubaleti. Mubaleti, tutule kupano, kamera zisimbe, tulabani asingo gaba mipira. TV, korona kutuja duwefuga, mubaleti. Gina kudokete yoverengo fune mipira, gina kutentupete yoverengo siba, sibisa buvunanyi ziba. Seguanyo, inayobo umanyi, gwe, bagambe, bajiba yimire kupano ye muno mbebezi tutule buli omwagu yite chagu yita tugulinde guzanye tulabe gabe chicho kubiranga kitamba oja gendo giroti ehe na gendo kusukuka ngebwa za kulidedda kale mbera bwete bwetambula gwena tana bakubiranga ofira ku mipira genda kodi oberengo funa mipira genda kutentu beti oberengo siba bobo siba siba na bavunanyizwa Atana wese abiri mweta ndo kizba kuwera ngo siba. Tube pere. Kusita. Bibiri kumina msamu. Sita. Bisatu mwenye hash. Tuberenga tambla ampura. Uja kunyika sita. Bibiri kumina msamu. Sita. Bisatu mwenye hash. Tube pere. Atana bakuwe kweza abiri mweta ndo kizba kuwera ngo siba. Atina wasiba. Bera ngo siba na uvunanyiziba. Kwe kwa toba vitanu kwe genda overengo je mtadeo li CTM yoka indala nginda ziteikayo mtadeo li yoka eliku alebadi gendo overengo jifuna gira kutentu beti overengo siba kusita viviri kuna msambu sita bisatu mwenye hash uja kunyika sita viviri kuna msambu sita bisatu mwenye hash gamba tena chirija mwere maya Ombebezi, sebo, kasto uli anga kalenza kandi munda kagamba, wano, gogo abongere zogu, petuari denga teguna tandika. Katilinda faino, kanzije, perenga kuli anga yivitambla. By the way, club ya Manchester United, echa yonge de, okuwe nanga yeri senkuli mkulaba sambi. Katuwe kumbu waka wano tuje, tulabe, ngabwe imirite, ate betekera pre-season kubulire mipira kije bagenda okubera nga batandika najo okwetekera campaign ejja ya 2026 kanzi
1: Erinyimu teri kwayo, teri kuzikiza, wenyegine mu virtual sports za 22bet, usigarengo njumilo vya mizanyo, awatari komo, wewandi sekati ku 22bet.ug, gizisa nikisa cho, ne virtual sports za 22bet, njumilo wa crash games, owa casino, ne slots, buli ruzanya, guwa mukisa mpia kwa kuwangula. Tolinda, wewandi sekati, wegata kuminyumu ya 22bet.ug, betting wabulewe rio wongo, betting anogwe gendereza, wabamiaka habili muetano, no kutewa guru. Alo, get! Tenda mwenye